Einglas, Bauenglas, Ado. Ada, Tata, Sada, die Gloin, Obasa, Sauda, See. Elokup, zum Abtin, Anuga, Abtin, Onsma. Amen. Bauenglas, Ado. Kira, Ida, Nauri. Madaup, die Cousin, Le Danang, Asa. Madaup, die Dissi, Cousin, Angle, Danang, Asna. Kadi, Cousin, in Arosa, Nidira, Koma, See. Havedra, Mibadu. Map, Wap. Hier, Ip, die Taras, Huga, Gorap. Aip khan aromai hases ose. Tsi khabeni nia tarai ni tamep. Ngap kira kame kwa. Tsi ngap hia tora ha kame bahu tarasa ka kame. Kira kame kwa. Khwa mai ya kaundo. Matthias Webster nian tin tin nian khanta versi. Ngaba khwa mai sa. Kwa sa bari kaundo. Ip di khatla sabegu. Jesus di guje tin time am up is a moseba tamen torasti kanisa je kan khauchi je ngasa je ma am obje jesus ba nidiran ariam tirami cha cha nai je tika ha tama hai elop je auchi tarase mai wai je guru as elop ding unsa gwai khabe ai sti karo sa sibhan aro mai hasep je moseba ne sa je kan khau khabe je jesus ba nidiran me kwa sa ba de kan do Nap, hia kan ipti tarasa huto rap. Ko sase dirami, dirami, ko sase aip kan aromai haseo. Tamaska iyo, dirami. Tsi khabene kaiti, nia tarani si kameba. Nap kira kame kwa. Tsi nap, hia kameba huto raha taras. Isara kame, tin kira kame kwa. Ai kau sa kuasa pada kau do. Sada, hia no kubal kame dema hada. Ida ka kame bahu tora hata ras. Tamas kau kame bahu tora ha awa kai tini kame skau. Ora ya sada hia no kubal ko kame dema ha ida. Ida ra kame kuah kuah mai ya ni ba. Madau ti disi kuasa ang le danang asna.

Kain ko askaw kasa do ngadi dako. Kena de kors kato res tuis ni huita ti a ngai ba ichi da ne ko askna. Kosa se tida chiti elop mip ti drami chita ko askna. Ai be fruse kawap ting au bara karo chesna dani ka kwan una dani unchi chesna kaba. Huga dako sorosa nisisna ama besna. Kan ka spice mai ha ching ayana sai mai ha ekan slide ni ka korai chini slide hi ka chikai se isang una da sorosa ngumi ba da ha oda nin om aroma sina istin dang a chi kas au is aroma khadini kama is aroma da ni kama a si se ching oma ni se khadi da ni kama ngadi da ni kama a om sina oma re di ka as om sina ka uthi om sina kai se I soros ku se da dang ngumi se da de ko aska ngadi om aroma da ni unchi a si ni ngumi sen khabeda aibe mira kun kumi for khare khru eira khoi khuge kida cha cha lob kum chi kum ap chin anu ka pin onsna chin ma ba khu khena de gor sa da ni ko san khawam is khane din mai bai re

padako qala uqhayiqa awuthe hari ndihambibayo kodwa ke ndixwa ka nxa sigorhenate gorsha atshwatshwa utatawu toresqishni uidatiramibaira aitu nxa bakhuda ke ndixwa ka xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa
khuye so re tamata ha so re tamata ha so re tan u tirami khuye obe kha soro sirstofi wat makmi sirstofi osira un khuye chida gen ne kwa ka toro tesalonika inara kai khin ku kao ama pes nga ne kwas ko kwas china da khara ka nga ku ma si ku swan di ma si ku kame ku di ma si ku marin di ma si ku om ari ti di ho ku tu mai ti di ma ma sin khata ama pes nga kho tai ha ma sin khata kha tai ha ma sin nga tara khanu ti ka ti khoi ma si ku ye nau ne ne me pa ku chi kai ku me pa ku chira kai ku chira chais ase ku ge masika ra kha ta ta wa cha ka hu di da chin ku si hu ge sa chi na si mu cha cha a che sa chi na si ma kom si che sa chi na si di ra kha u ku ku mi ku ge masika ra na u fol lein chi ne kwa ga sinama fol lein chi ne kwa ga sinama ama ka da ge ne kwa ga tesalun kan in tu ro tesalun kan in di koron idanang as nga nga da go chwa cho u we kumi ni di a min wa ni di a ding wa chi ne kwa sa ai di jong an in arang aros thagui ne kwa sa ai ra tabe di ku tao ne kwa sa ai ra kai wa ku tao ne kwa sa ai ra hili hili nga ku tao mi rasa ngam ka au ka sa do khwan khun khwan ra khong ai sa us o se tori re kao do sada tabai gi tori kan kan ai hu chim ma di kan sira kai edo sidain chipki opki sidain chiba tai diba den chisa hu chipki gi ngache sidain chiba nu ai gi kan kha ba di chipki gi sidain chiba hu no nga ne tore snap ki khuba hui si kan chi di sta kai chi sta kho am chi sta ko na tai ba kha be ra kaung do ngan ai chi ma hu go khalu was khau na kira ne sidain chiba e kan ko tain karin china sao chi tain karina sao khau na uru nga hui ting ai hoit mai o da gine ko ga mama sip natsma ma ba sa koma ma di go se chine kom ku ne chuwa kan khobai ba ge mi ba khabe ne che chin khobai ke ngau twa chin goi ngau twa chi cham khalu ngau twa chi tai chi ngau twa chi khoi na mi ba ching ma ba ra twa hui e ma ta ma o do re ye e khat snat sta elop ka kain ai sa kom gu

Agandise akancane ngira hama ngqase ithi like ngxaba kwagcicisi ada wanxaye agcore hase ha ha ready seyidane niqhara uthi ko ngqabuthi ncane ukuthi emicaro dethe singaqaro ma madira xa uzenze I qhenkume ke manxisa da mahacana kap nambi adipkene soriha tsini agcayisa secamsa se ingqabuthi ngeqomnise abase huri sichapa ira awase ne se I Horisqabela grang uqaro tsiko ke sori ga tsini tsamsa a go sa se horisti a go di

abdi nani irshago onesika tsamitsi qhayip amtsi qabe sicabela kra ko o ike arandisa disinqane ncangqona disicwinqa aronosa disicamcacam disinqaninqa arwaba disicam disikoronqanqa uzadisicamcacam disikoronqa bereboza disicam disikoronqa enhana zadisicwinqacam disi aqhisa nqaqwa nabiza khwese cam disikoronqa kencoba disicam disikoronqa hela nabidisa disicam disiqhisa nqa henisibaza disiyakancacam disinqaninqa ncomzorosa disiyakancacam disinqaninqa kadima zadisicwinqacam disikwese nqa nqaqwa zadisinqonancacam disikoronqa koriga zadisikoronqacam disi kwezen a maldaisa disi a cam disi nganin a taraga ibisa kwese cam disi kurung a ngamnusa disi cam a cam disi ngonan a kurung gurusa kwese cam disi kwezen a north oversha disi kang a cam disi kwezen a oka hausa kwese a cam disi hung a oka karara sa kwese cam disi kurung a oko kweyo sa disi cam disi hung a oko ngo sa disi a cam disi kwezen a kodi cam sa disi a cam disi kwezen a Omuthia sa kwese cam disung a ondangwa sa disi cam disi kwesen a obo sa disi cam disung a karib ama disi akang a cam disi twin a oshakadi sa kwese cam disi kwesen a ochinene sa kwese cam disi kurung a kungha ebe sa disi cam disi ngan a utapi sa disi cam disi kwesen a ochoba disi cam disung a ane sa disi a cam disi kurung a rundu sa disi cam disi kwesen a nganing osa disi ngonang a ngona disi tsuahub am sa disi kurung a cam disi kurung a terespa sa disi nganing a cam disi cam a tum kwa kwese cam disi ngatume ba disi cam cam disi nganing a komen cam sa disi kurung a ngona disi tsi adanang as a cam sa kwese cam disi kurung a cam disi kaipa ngam si cabisip tsi awana erase igeng apting anuti emikar detes ngas aroma dira Aw sensei dan karu si ngain ngandira mayeng ain ap nejas di kamap nga ida di kurisa sa ausi anda snaba i orlano parets nga tsaba ho kohang ap ngasani kam ares ngasani ngain ngandiring ap di dramise ni kang hao sarasira ngwase.

Akanto askado, nadide gini tsigam sonda kwa se sana di sago ngayang gremay ang ay di miyang ansap nga kwan ang kasin. Sile gi kain kwa si waka o naratavi di tsi kain kang ay ba. Sara din kao ng ay iyada ngayang gremay ang ay di miyang ani at arumara kaw riba. Lezegam sonda tis ay da gi karagang nga kong ngayang gremay ang a o netis di sago nga Orlando Pirates Gospel Group sa uma. Nedi ngayang ngayang kaisi kait maski uka hukang huwa uma. Sine tse gam sondag tse ay nengay ngan sti ngona disi kure khasis ngasara tsedi tse ida kain kwa stebi kan sati tamire kai tui gaida niswap ngarege ebe ngay amita nidisa guba nitsotswa si

0: Ngalindela ayi kungisela risa ukunqa xa inqandi drama ayi ayi oyike tadi khara kanqa ku khwa awuna raha am khwa awuna raha Orlando Pirates Gospel Groups kwara ka ko o ma kancisi am khwa uka ni di khara kanqa ku amdi nya sura ngaidi ngari ra khwa ka
1: ke se ke gangans ni di qarma us anida ukancisi kurumbisi awu sike score sase ke ngobiyo Oke ni spans di kana na kaisi ke kaimbai tike kai tike ko baba marip ka hui se kma kiretsa le tsabu se se ke doh ba wa ke ko akhli do se pra khwa bai e di tse ui pna ma ke ke francis ga le se gore o ne mai am sora ka sa pa no di ho khwa or ti tla tla di ke ntse se ke qadi o wa ke qaqa ba sore na ma se tsing ke qadi ntse ho wa ni spans nga e presna am sa ke qaqa e pra qaqa Sisi ke khadi pastor ke singe ke sisi ke khadi ngade ko se ke qeng qai ha ya antivirus kre ora ke mos khama ba pastor ga kha kwa ba itse khatla ba ke ha itse tsuru nga ke ne amsa ora ke mos khasi se sisi ke khadi oni ni sisa Stephenie rokade sna ra khatla apha sna go oni amsa khatla Sisi ke khadi nama am di tina kan wa sisi ke khadi nama am di wa si de ne arem wa bahu am qab khasra khadi khwa ti takla go am di sisi ke khadi wa sisi ke trying to see kau naga ngwa kau Michael Hamani khasna ke takla sisi ke khadi Michael Hamani asi kaski stikir mi on wa ke kansas pa isa kus khasna kire khakai ne ne amrudi na nama amdi tira to khwa mire
0: maske ulano pirates gospel group sa nainans kire ngona di sikuriga hunu manqaitsis nainans di zakatsaze ngwing uisathe ha yi aisuki ngobiye tsin isara ngwa sisura ni di tsisa tsediye
1: e kan kan ainganu qaruma usi anita E DC hun as July I segigi ngai ngansa am telegi khomam e tsisegi ni sisa ne July di 17 de sisegira ter ta kuriga tsiski spansa khadi 36 ta kuriga spans ter 33 ta kuriga ya segiris stex spans ke tingang ai ku ke kwa ne ai ku ske tsi ku ke au ka ngang abi ke ku wa tshotswa ka iku ke sta e se se ke si se ne spansa qoko nxi si se nxi kwena ke ngha ka uro thuka se nxi khoe amaga se nxi ko ding obisit magi e ti se si se tinxi singang ai ku oba ka unwa seed magi ti nxi ko na ngha ka usa nxi si sna o khabe se wa ta ding ai ba sin ke isi da ka kai ha o se ge ka hwa so ate da ge ka man wa ha e
0: Kere da kore, ngai ngan sti tangu di badu kere kong wa. Ngona di siguri khasi sti ba. Ayin humi de kamati kau. Tari na suni di I, tse sti akhasi. Demaski yu ne kuri khasi. Aroma, maa ka ayin humi ku iya haa ka.
1: Ayin humi di, de, ngona di siguri khasi sti nga di, kadi kore sa, ke mi kri. Ne man kase se kung ekam skwa ha kase waro sisi farle khinga ai khan amna tore pagura se abesi tore ha se sisi tna sa sa se haro prairo si un ai ai ai tore ai ngadi ai ngume pinga khadi as qoga ha be se ge son dartis mani indindisa bet ya kir khipa ne ha afslit ai ka in klas ki mai ain humi kostuba
0: mona disi kuri khas a o kirki baba tsuisa ka o isa khuru en lisi ha e kare kon house so ain humi ai
1: e kan kan baba ain hano aroma o seke sise di khoina khoin ngan sku mo hukwa ti khoi ha ba ik mo khoira khuka yo o seke sise di khoina ra khau khai na sonda kwa bet el ke kipa khon om ha

Neskekisa mesti ngqwabaz NBC stisa. Cinga irkotsin rang wana sao aninda qwaba sisara komese. Kavango People's Forum ske nghanu bayqa ikansa godi ip nemwoda si outweep. Kavango Link Pipeline Projects tiba qwa. Nadi ikla miding ha qa up kavango ngqaba khun aigup Namibia qa hap. Ayi didisa. Namibe si se qwa banira kurusa. Si khusong khasip di sisin khasip atkati qoqa didisa di. Ni forum sa inga Petri ka share up gira mi kainta mai hasa. Hanu bartin. Si kani tinira. Nadi I bartin di kain nga mi ba. Al taong kaisa kia kasa. Aba inra kame kawangon apta. Bakun ay gupta. Ha tau iya. Niri forum skeng hanu ba ikan sa godi in. Kahun ay tam hui hudi ore sa nira unwa si ing ay nga kuwi kakao. Kain no ave kuwi ba nami biyap di huri ami ayra. Am kasi. Nawa outwi guke hup naga hakam uiga sisen usa korang uisa. Si hota gara kuru tauga. Abas ting abas ayin os Namibiyap na raha daun ko kami na e kotas armati. Kabang goyin os taris ng ave mangans ayin op Stefana si nongkip. Iyan e pedisi bakuru kong op kegu ami niri pedisip ning habas ayin hanupti. Ay tuwidi ka mataru e kaisa. Ay tams a komes king hanupti nawan ang haru ano ikay kaisa guti in. Tauga kokeras takanga. A komistana, engineeri, taugu, titari kabitam goodi brainer boomerigomi. A komisturi, taupun arede. Marisik hanga to movusip hanya coming as a tea. If you go me disinganing a person goodi taugura, oapati, tau kasa, abai disitrizen a persenka, habusasa hokesi kabusama sikunaha, ya. Boomerigirami, a komist aroma, inadi tauga konusa. Abe khan mona ka disi 13 disi korong amal jun dollar ka kuri korobe ha man ib ai mira ka khasa ibyo koro ka isen dauguna ha adi kain ho toto dia se isa khau bas tau bara ka khase ngadi adi mira ka nam se isa a komiski kain atsi karon a om kain senti ministries ti si sen gutsin ngarin aba di ministries si khadi road fund administration stinka khanade ngadi ikain tau ka kain kains nas aroma abun abutira wa Namibia National Students Organizations nan so skwao General Cecilia Ambunda skirami student nan kain aris school gudi kai kawidi kam kwende unwi ga kadi niran eriam khasiba mai tsi kai tu yana unwade kota hasati oshana nan so study sing house taba on gudivas nagorong hwa sepke Ambunda sa kwa mi sani kain aris nga ayin hanub iara kai kuis kain u khasib ching hwa sip wabadi ay kaw kosas asikuru karan a Inski kam kona kutan in si sen khasi student dan kai kuis kai kai gunang hao. Iye aitma om kain sen ting aise om kain sen ting arus aroma. Stefana Shilumbu ke oshana tkari sitana kai kuis ay ngawap ase guang huye. Muan yang gapo nukali pang naga ngawap aise. Ebi fani ya hashi pala san aza hoa ose timoni ga kie barta. Maring hogwai joana ashim bangas tuiklo si tikna nakasi hoga nira kota na iya. South Africa abang naman gengani di siku sing ako na kosis nga kwa u ngadi ito yao naraman wang wang ngadi. Eastern Capes nga kwa haiti. Swap in oroto matam di sing ngunang ang auga si hun in khan hun kwe aye store ting ngadi I saun na sasip swap ikwa kanam si. South Africa abang naman waba di Eastern Capes di gira mine masip Jeffrey Spice na kwa idi si kadi gau ka karib kago korang uisendi toner taksi sahu sa sasip akwa hosa. In gerang arun agap hun in kha ang hun ko ay store ting nang mi pep na hadi nadi itaraku naka kanam sasa Eastern Cape si komisares Vuizilen kadap ke nadi itari bagwa mima in unga kau dira ay tung swap na nabang na dira di kay tuyaw na toner taktis ay gire korang uisin kau gat ko wa arun iya kosis na udi unga kau din na am are kakwe aw Haragang nagung hung in augap tin king arup di kai kuta bang orasa si arama ke mai nabai ngona na tsunga se kya ngori etsi ai kom ka kya ngai se wang ai sa rang ke kosis mane utarai si magistrat ngom kan kep ang a ari kam mandak si se ni rang hai si rang oba sene irani supreme kai to ya mo chapa kam naib ke US uruing a khat khatin azang azasa khok tarati ari kam satir tak si di kakwa

ako aje sakit sa gubane di doris ka tuamre kwati kira kare tikira kokha tikira ingwan uya gain odia Jesu Kristu che ne kwati ngapi khaisi aroma nga ma ka ha ne kwasna nga nga ba ge samisa kau ge samisna kha kha ge samisna khu Jesu lop wa khao sigi di ore auti it's it kwasna mi tau tikira mi ba ku tau tikira tau nga ku tau nga sa ka ka phan ama ma ba ge ri sa ka ka tu ke mi o wa sara ui ui khu ge kau au gu di kau au Kugudi ku nubididi eloci ngau itch ngam dari.

Tiago, heaven's cracking our glass skinnies, heaven's cracking our glass skinnies, a ticket apostle good in night hiding na, ne coacaraco rocked out, apostle good in night hiding na gay, ne coacaraco rocked out, ticket out solub, ange apolub gay toa, the ape out soluba, Damascus did out, not to oop hiking high. Christian in Abdakoa, con Iapkes, Damascus, scustita out na a high a soluba. Oje ye mabara come rotao madik ye solub gira kwa kon he. Ti ike mabara mi habe solub ting hova sens tis gira juan am sarami kwesen in danan as tisa. Op ye soluba hubahu kai tikava kai ti op ye koi hare mudma ye op ye ibang ome a to ti Damascus like. Ubi, question and Aran ask it, Nisa. Tipke, Saluban, Hoba, who ye kind, did you go, Kajas Nahua, have ye gay? Chico go up get Damascus, nap that too, ya gay, Nabetama passing, Homahu, Nagin, Nami baby, op ge eyes up, I na to dom me. Keng mau solche solche tarit sa kwa kon tepa tirami opke tarit sa kuche tige mi opke tida kuda ke suda ke tida sat sa kwa kon sa komba chini tarita wagun ngasa opke chura se ke mi kuche tarit tani tiba chi sat sa kau kau ngo chi kau kasa ko ni kwa kaje nsa letra ko wiro aski Solu dai tanga khu je ke sia kai soli ke ai tup tai sang ai tup khan ai pa ma ti da ti da ti ti da ti ge wen khabib ke elop khan hao elop kha Damascus ta upna pari pari pari pari au ase khadi khadi pari au tan kabi pari hab ai no wa yap ke solu ran hang mai ai ra ke solu ra ngau mai ti ke solu ho ai si ko che taritsa khu che dira ten Solu ke taritsa khuchi ob ke di dai Kristu dai gine tsa kwa konda solu dira mi bai ti ngam sa kongoi ti ngam sa ta sa ko kaisi ke kom elop kha kaisi karosa se kuisi khai e ti khati karosa se sin nai e ti karu karosa se si elop kha ma ma si ke se kom no ba ke elop kha ngai ai kha ya je ta khadi elop ka wa tri tri au ke u ke ka kaise ka tain tu ya gu ye ke ta ba sin ti ge mung a solup ta ba ge mung a ti bo lup ta ba ge ngung ka bi tu ya ji ge no solup ta ma ma elop u ba ra ten ta elop u ba ra pe frak ti ge elop u ba kha di ten di ngang wa ten de elop a gu ra ten se ge ge tu ya au ge ti hun chi un zo gu chi hua hun ka elop ti kwa kon au se i ge su ti kwa kon au se i Tidak ke salub kuasa jika ta akwa khai sis ka salub kuasa ta akwa khai ke palub kaisa ko ke hu ai ngwa se hu baraka bo se tali cha khu che dira ti ki dida ke su ta ki dira mi ba elop ke salub bara mi ba tidak ke ma habit no yang hau chi ti te tidak ke sat si tidak che kum ke ma ba is no yang ngu ti te ho an ai ti te ai ba ke ma ha ba hu ti sai ba sat tu kai sa ta ke ti sai china ka u chi ya chin sai sa ke sa ti mi chi salub ba ngwa wa ma ma ha ba hu Ugap ke ngap ta pi kya ko man wap ke ngap thap kyu ko turu nga sa ngam nga nga nga mi es khau tan ngau nga bi chira mi ba ei so lu kom ba chen khadu dar ak nga sa tai it start ti ti ko na chko man kon do ma ti dat sta ko ma kon ngin ba bin ge ko in ai dra ti hun sa da di sa ge di wa ro ne ge ge ho ne ge out man ne ge umat man ne ge ge kho hu ne ge ge be hu ne ge ra ti di ge ai ya hu ne ge ge ai be khu um ba ra ti he ma di ko se ma ko ska ha out ma chi ma ma ko ska ma di ti chi ma ko ska ma di ti ti sta ko is na wa chu no ma ro kha ra ti ho a kai o ge ai ai ti ta ti ta sa ta ko ye ti ma ska ro it ta ti ma ko ye ti ta ti ti chen ai ho chi kha di ai bi nga chu ba khu u ko se ki nga chu ba ra si khu ba u ba it kra di ama kap ke so lu ba mi ba so lu ke ki ai ta ke ai ba ai ba christian na gre ko ma kon christian un sa gre ko ma kon na gre ko ma kon ke so lu ba mi ba che ti ma ko it man ge ti da ka chen na wa ti da ka chen na wa ngan ge ko it man ge ne chak ma kon na ti da ka chen na wa mis kya di chi ka sip kya di ti da ka chen na wa di ti au ko samsa au ko khige ma ke ho khanya thoma wa
Kiyang obasa gi ho kayang obasa wa. Kiyo uye kaya ya huiba wa. Solu kirami ba kompatsini, solu kompatsini, kompatsini. Kalitas wa umasa. Ay, amasigi kompas ne solu ki amatai sabatisa. Amatabatisa. Amasibi ni hu mabadi gin ayasu ki hapki sola. Hoop, I go, except Kesaluba, Coop Caranga away. Hoop, I go, except Kesaluba, Ramiva. It's a salu. Solu, Tare, it's that quan conceiver. Tip Kesaluba, man, I'll be good things ratting, Tare, etanity, patis at Sakal Cochi. Me patte, tie etanity, patisa, me patte, maditani, patisa. Wah, could I guess was a whole day? Solu, come me, elocas in Cayen, how tissin hovassensa. Elocas in Cayen, how tissitu nusensa. Elocas in Cayen, how chi unguada gognasa. Ay, pa, give my hanyan. Ay, paya. Trigge eloba, wa, hoi trap, anya. Trigge eloba, drink, and chick quanton. Quanton. Quantao, quitting. Quantons also quitting, Eloba. Ho, it have a young lamb, give that in a coop, a ya, get that, which is in latai. Dingam sakao, passable. Dingam sakongoi. Solu grammy by compatsini, solu compatsini, caritas, toy massa. Compatsini, who get ipe my young over sentipki. Nan no nice time, nan up, captain, no wind, no step, this all over I tea. Tip your cone, my chin, as a go say, as a grow com, as a grown away, as a grow coiny, as a go to by quiver. Tea said, this is a rally. Eloped it after Ananiapta. If Ananiapti omkuis as you hold, she tore by Tim Monka, she tore by Tim Anukaba Cold Waka. D num sat now, Nasago. D our goe. Why kicking a de hoodie? I, which it again, I carry with you, which it again, my dear high, wouldn't wap get eloba, wouldn't drink if get eloba, wouldn't muddy, chidani eloba, I shall ha ah. Ooh, get as I get you, I get in umdi. Hare geni kuchu digiramin ame ho. Tumaska uge omsnane karu. Tumaska uge no hoba ge kovasant mayanin o. No hoba ge kain eit maya. No hoba ge wat maya. No hoba ge hosant maya. Madisti uiptin am saniha. Madisa uiptin am saniha. Kige kanuwe ge choma waya. Kanuwe choma maya. Elop aisa wa. Elopa wa. Hoi kab anya. Tin eva kain e tuub anya. Ta re e tani tibati satsta kau. Tirami aku kata kini kuasa irak tana. Tiap goi tinggi kuba. Ta re e tibati satsta kau. Meba te kuce ida san isa di cisa kau cisa kau kawasan cisa satsta kau kumi meba si. Kuce dadi eloce. Hui si aku ke kuce ni kuasa. Ijet utobai ke it tawasan kai ke it saulusi zahu paulusi strat. Mui kuni ke ije kuan kon aus tama sisa hu kuce sa sa kira kuan kon cige uengu cige di gu cige mi hun cige di hun ka hu ge kuce hawa ge is ge paulu ge sisa kain hawas kain hawa sisa sa kira hawa iya cige din am dehan am ge elok uang kau cie hui kere tom kana abu cie.

ukareke wada ore khang aroma se thaisi ba tonsi chi tari da khisa tonsi sen tineng a khadrang hoada ke man anstat ngwa thais ma khaka san sa tswa thais khoeng ans khoeng us khoeng ngwas khoeng ngwa tma se qaw qaw ma wada ke ya tonsi sen khamera ke yesu khrusip ngaung tuirang hanwa ke ye chipke polu bang nti khaka sapta khaka korunti na rami Quepting asa wasa. Ke Yesu Christ ngong tura I. Naske hobasenska unge wan oro khunara kungi. Chitkiran asa ngasa. Chingatang asa tsken, nisino karyosa

wangqatosa uthi ke xosa seYesu uthi nikethe mwe udixamisa twana bingqona sinqa axamuro xa akonqaro xa vanqabaka kire nqinkanqa baxam chip kire Yesu uchaptina xa mnqaisa Juan amav nikethe mwe bamayi nqanqa usiyo chike kayise pelangre namsabade xa sathu xosa se qana ka dinu sinqa isinqa thi ogapunga hakho ratsinge xosa isinqa Solange Jesu ga orete maskosetske kagasi xhosi xa. Tinxa kagasi xhosi ske wa xhosi de kaung amti a xaisa xhosi sa. Kweba si dinu xaisa si nguske xaisa xhosi dma. Van dinu sen xaisa nguwa kubke xara ukong aibabka ngungto aska uka kwam uye tinira ngorasa. Habe kweb hina tangwab ha tosab ke Yesu Christu wab kan ngipte ore awsea kong wa kui ra ngora ti ngas ke ama ngora sasip ma kwewe nga hasaban ni ngora sasip kira san omsa kosi sa khu ngora ngora siske ni ngora ngora sa satsa elab mwa ti elab mwa inti min kaya kha kha sip ti kaya ngara mainti kama ka panuka ka pina ke sada wada kwa sinye ba Mangam sakansa wai kosa se ne kamapchen aibi ne to marang ngwe wi ngap ase ire ti mu a ti mu an ga ire ngin nga aitama mangu busi ga ngin nga sa ti e ti wi ba ko in so se khabe elop ba ngware elop ke nga isa ga di wi ba Jesu Kristu ko ge din o sep nang khuba da ti da gra tom u ba sens na ka ga sep na ne to marang ngong kansa wai nira e ti wi ba Hai u ne trobe khatit ka wakhang khobeta chi yesu inde kuru a pteng inde u yap kang hausa isa amen ya khabara ke netse khaba a ngin a inqa u cha kwa ta kha qosa sare ke matau ti trinity nga bahura komentao matau ti dc khaisa asa matias hofstek 18 tidage tuisa khunira kwa kha versi tu a versi yen sa khu a poros ka ka utidran in ara rodo ne ka ka u uga ke ne mama sko aba gere gere komang skol gun abi khabe man nga ku tin nga ku tin ngu khata ai ku gya u khabe rak ma uya bara tom ka u ndin kai to sanira usa o juan am ske ne ba tabe ka matari e juan kha kai diske juan am sara ne baratin tin edra komai rege ane khwas netra komes ke markup khosas na hosen lugap di khosas na sinara hosen this is an atlant ko bich kwam wama sis ke yo habes ke tins tamas ke juan amsa ke se buru kha khan wara khu kharan ma ha is khabi tari e juan kha akai di ora ke nesan u ne khata sebe ka tai komi chila o baba ku ke ngoisa o ku ke nka kai sisti ngwa ku sta mas ke yo khaba di ba ngoisa Nivara namako wap ngati fernamste hindi kwa nare kufani yema le didi. O, kwezi ngusip ngata go. Ti nesesti ngup ngaraga go. Oda ge toku drakuna wa. Amka senti, amka nkau drakuna wa. Nima abitira aichama satsin kwa ikha mayet ma ngarosi maisen. Ti ngabatske kawuha. Ti satsam, hosen aichama baku. Ti ngakomsip gen, tiar ebet kamse dan ngasen nga huat. Juan Amstvara dia trang oba. Kaka sabegu chinge, komsiba nestra wang huya. Pantins naramaske tariawa, wan ha kayi tiradinsen. Ukira turun arasat naretaisa kaukasa. Kubin ai kauka kuge kaka sabega. Yusup wahati, tarie kausip momentip na akaiti gati, narakasa. Nusang ai kap ngaku kira Yesu di kata sebega. Buru khati kam diye Yesu baratiya. Tiran angkau tari e kausip thup dip nga a kai. Khabe nusang neche si ngup nga cha go. Man angkau khuch kwecha nga dinska dhita. O nusang ne tindi ke kompetir chka damaseo chka sam masip. Tumaske satan hanga posisi sa. A on sikero sa khusna wakheta. Van komen los en zijn niet naar de kop ga. Otskeramu, ah, die dag in de kop ga, Peter, Tomaska, Peter, Kadi. Chicken nesor noa tindi, tari kai kaistina.

usibuchixo uba khuwa anqaye cha khaba chitha xa re xa min arasna yesu kudama dinqeremsa obke yesu bacwaro e qayi hathi niku wakuni muse ke makai chipke ke mi ama sedara mibako ipchixo upu angokwa dinu tama iyo chin cwaro ikama kami itama iyo okoke gossip omi dip nga dibani wanqa tikinqela xabanqali ngamsabalixasaro obke yesu banexhakasa bekanitiramiya cwaro era cucu yesu bke thina cwa inguwakunemuse xa kume thina xhaxhasa bekamiba hanakuka xinkuthi xawuba xinkuthi ayinxawu thi xinkuthi uba cwaro ikacu itama iyo Tuan, kimi tarang wayo. Okuge, elopti homkasip na kangasa anutama. Nomidi nga, okuge elopti kaosip anira tuan sisen. Habani sa, kaisya kamu kaiski nivarang waka. Maripta, elop yesu kabwa amaptiba. Kaisi bapta tingye hina, tuan roi, ngun agumay, chi ne trosa. Tuan ikamay, oike ngay nivarakasa, elop kaosip ke, sigasa kao kana wwa, Hubeipka kui wana. Nyecha si ngupnga dake kahusip elosip nga maas. Kagasan uis. Chi kahusa sisen kubdik daup ngas. Kara aistabi maisen. Damaske u turura maisen. Habeske elopti misa nekusa koka. Chi tamai chiran haraku. Chirami. Kwebka ngipdi kouba. Ani kouba. Tara, wow. Chikwai ikmia in wayo. Obgen nekweba, elop di gossip na kasa anuduma. Onisa ne, twai hatan wagen is a gonda trisama. Chikasa da trisama. Chikuha kweda trisama. Oske dinsa satna tan wachamata. Man usiba I twai wa. O twai get total a afanglega kwe. Eating asa, each man didn't wasp not hungry. Eating asa, each man didn't wasp not hungry. Tin net a masculine has if cahasin wana. Yeah, each martin one wa. Chicken is not an ebison. Oh, you can eat a que, elopanira, eloptaunira, cam cams and two warakang uba. Eating ice, eating tripe. Tin eating veli waba, wapta, poop naganira conha. If pooped in ice tusa, nequidum upna canube eater. Van aitse ma maba sena koi. Chi aitse ma asen ti nkwa sen ti hanu se mai sena koi. Ke kaosip elop diba. Anudma. Chi by the way. Elop kaosip ke kaosip ba ama ka kaoba nwa. Chi kaoba elop kaosip ba nwa ike kaosip naga. A kaosip nara kaka koi. Kaop ti kaop tra di naka nira kanske. Chi kaop nga kaosip kaop ha. Kaosip wapna bge kaopta mi chi kaopta tohutu ya chwa chwa tiang uni. Chige kam are chi kwenye nirang ayin tawwe niba kaopa nida miba kukuye kai tawwe kai van kaopta niti kaopta din uwa niti kaosip wa kaitu huya. Rege nesta wil nga da tira kaitu ara kong kaitu ura kakabdi widasa. Ida ayisi maisen un chi kunga si kakasa ho kam kam senska. Ip kuba, hanu se hodang ip abi, cikau se pun tipna angkida. Cik sekarang arasak baru serami, netko haro I kami, kam kam sens ha, koi I tu I ke, kau se pun tipna angkai, kira kabat kah. No mesti nak tuan kumi kura kam kam sen koi, tuan usip na, rat hot hanu sen koi, inge elok kau se pun angkai. Oye ngam sabare tansado. Tago chitare go itaskimi. Elong wabas na makweda. Hobasen sing hobasen swas oga makweda. Chitosa saga kanyaske wadaga hobasen na masa. Oye ngay neba elopti kaosip na kansa. Sekar sa kautare kanaka wang. Chi hobasen na tuige kwe kwasistin hanugara tong wang.

fan hobas na cha elop du wan kai khuyao khabar agen hobas na khoida china kai si sti turos ti na iga hai kwenti ega ge tri khoda di khaba chi khamsa kaga sib nara an khan khabesken ara saran di mi ne ko aro i kamai kam kam sen ha khoi i tui ke kausib thomi dip nga akai Madog di disi kaisang asnara gara kome neske nisiza haganin arasnara go chankasa. Habe satarang na esen sararung usu kuchu koguga hinas mati eloba ipti kao kasang nidira kao. Chik tuwaro in usip nada nira satakai tuwi hauda nira isara kao kada.

0: kan kan stise mire ngam sabati ya kansa kan autara soe. Kise nga ba kaba komede nga ngas na duse gi ha. Habe se gen ngona disi kwese ngang arang aros ara komai. Ngang arang aros ke netira mi. Obge yesu ba ge mi. Tora kata ni se da ge ne ngubay ba ye ha. Muta ma ni mu. Chin mura na ni kise. Tora ini ha se da ge ge kidi gira mi. Tora ini ha se da ge di da ge kri ne ngubay ba ye. He? Nga itka mi yo. Saskira mundi. Otni kri. Angai chuka kri amaga. Habetka saata muta magarani iska o otkin kri panira munga ye. Sase ge midi de munsera di. Amaga ke kubang esa hodi de. Ipni kaha. Ti munga ise kaisa. Ose ge ne farise guka tuin asarang huru. Ne kwe guike ati. Habe kri kuasa uatma. Masi batke ni unwa wiye kautka. Ne kwepke masi bara unwa hangapke iba. Ne kwepke ipke nwange komsi bara hong a. Tipke kwebara hukap ang us aurang Hansen. Hansen ra kwe gira wiye. Habe nwa kwe di wiye kai.
1: Ankara
0: ya.
1: Sa masi.
0: Ya.
1: Hangat aba. Tskirin anka.
0: Ya.
1: Ama ike ne dida ge idit keni mi.
0: Ya.
1: Otka dimit mayo. San ori natka kuingat mayo. Oh, madis ni huiba ho. Ne dida ge I. Huye huide ne dimit ma kwe. Mabura huye.
0: Ya.
1: Kwe ika maana ya maase pinan ankao. Otku mba huiba ni kriyo. Ama ka ikira miye.
0: Ya.
1: Ne kwe pke ankage.
0: Ya.
1: Ama besna kuwa pke ui kisa. Tipke ne kwe pa ankao pke amaka huiba ge ho. Titidan ke ditan nga tom ready tikhum nga ga tom ko igmo amo uiba u
0: ama se
1: o tom kuban an habe khara khara sen to mai oske khum nga tom ma
0: oske khum nga tom to ma ya
1: ni khwa nga ke kungudani dirami ko ba ha kungudati de dirami ko ba ha di
0: awam sen di
1: awam sen di ge
0: ya
1: ne kungudani di ge mi ge kungudani di ge mi habe kungud ma ge
0: ya Tip ye nope kung daddy de di ye mi ba sigye kung.
1: Tige kung.
0: Aye ngam sabadia kasa ka outara soe. Ne chetang aip di huaske huase karangwa. Naba se gagra ko o. Nona disi hagang asna orami satsken orep nga ye ngae. Sigye tra kakatao. Ego farise guge.
1: Abing kabi kuge.
0: Kesu kame hunge. Tigu ge. Iba tigu ge diti sina hoho ba huge. Aye uibi. Kain huas, oresting huas, kau kau rang huas, kapi Jesus ba ngabai ge hai. Kau kau gire, tiku ge kadi ne kwe, pia ge kau kwe, chuna gire tinga. Tai hap ko kau kwe
1: kaisa.
0: Matip ko kau kwe kaisa. Fan ego ge ne kwe ba, ti kwe, ting ma kaisi tu ni hap di ge uwa I. Hui, ha ti te di, habet ki ana hui ba ge.
1: Ti fariseer ku di kaiske. He, tai ge. Kup di kaisi sin ku kanin huwa. Ma gire ma kwa. Nga nga kai si ba gire ma kwa e ne ne si dan kubai be uwa sa ko I hai ga kai ho e kran kwa o ti nga kwa ra kan o ti nga kwa ra kan tai ti ni kai nga kwa kwa
0: ai kha ba ko khi ne question ho wai kha ti ge ne ne nga kwa I go mi mi sa go nga u kai si ge kom ama I ge ngom dom ai se ama I ge go mi e go ne farise go ge ge go mai kere ne kwa pke nga I go khai ge ha I tma sa Ne kweb gen e gu kage e habe gu gen e ga. Tu it hesina ne kweb masi ba ge muho dama ha I. Habe konisa ne kweb a gau gau eo. Ob ge kweb a gire di na e. Da I I hap go gau gau e kaisa. Te gu ye wang e ga net an iske Jesu a Maria si Joseph itira di unwa kaisa. Te gu gen e ga go karut ma ge ha I. Anu ga gap din oas kap Jesu ba ngaye a kaisa. Anuka ka pwa ba Jesu ba khaisa amaka ske ore pwa tsumsatsa ge nayo ore nqatsa ya habetsa sike khatatao tigura sina

0: Kokekwa misa. Till I guess over Hying Ui Habib Gekweban, Hying Greek and my Watma. See, send it trip up, get you by get thee. Tip ye ne quip. Gurika ye ne massip, like get a labor.
1: Oh, say by you.
0: Tink Urusi by you. I am Sabatia Casaca outaraso. Kaise in Hang in Hawaii. Having our rosas as an aroma. Mutra diramitras and aroma. Ikiang our rosa. Trise Kuba Mibare. Muta Madagia Kute. Huba Kakasi Mute Maseri. Dimitris and Editore. Kute can cantisigira. Nete bang. I say Yaharang Haisaba. Kakasi says I take Kaisa Sida de Itse. Ose ke hara toe sang anutrons ain a kusida di itse. An pa se ke hara ne kamap ai. Ama bes na se kaka si se a ki kaisa. Kaka si se se ang hora. Kaka si se se kana kaya. Kaka si se se ang homa. Kaisa se ke hara an pa kute. Ti se ke sat ay out di baratri. Nga maka tau tau sere. Si se ra kao kumis ose. Habe sat ta kao kumi. Jesus sake burukati ang anun onsna. Amen. Kaesa sante baso uhare namsa tundi.

asa khona sisenka ngadi acu ngqhusa ungxhasipti sisenqare neca ngqhuka ngqakungapha ngqama ho xhasa di adisi akancana mipi ebngqhu enkeng ang arep South Africa bdibagu au kap ngqhu in

Dizi in gera man wang abega dizi tuing a haina tui isha ho. Sara wang ngai ring an kun a arma de gewang an ka sin kam kosi tui kam haga guru kosi kam kosi tui kam haga nani kaina. Nara ge kamikumara an hansa an kun arma in kauna a kamikan ka kasi.

0: ai rap ngap ta ban ha ma kong wai ti tok ran an an ti dok ngap ti tam mut ha ban kuriti turun ti dan ni of kurit ma kunika kwartas ma ta pa al di ta um ha me khabi ni nga ta ha a khu ye ti tok ma kong wai tok ra ta ni tok mut ni ti kwan ar ma ti dan ha a ma ti ti tuan ti ka ta ke tok ta ta an an a me ti ta ji tok ra khau khu ni i ta tok nau ti ku ti ma ma ti ti ni i ma u ra na tok nau na tok mi ta a ma ni an an ta ti a nga sa ka sa ki ka ro ma i tok ta na ko li ti ma ba tok ka mi e ka re a tok ta ma ba ra ba ni ti ka mi ka ko ma ti ki tok ko mi ha ti ma ko ma i tok ka mi ti ta tok ka sa ma ka i e ki tok an ka ba ni ji ra me a ka tok a i ti na ka mi ka ka i na ma ni ha ka ko ro ka i na ha ka ka i na ka i na ko i mu ti ra me an ka ba ti na ti tok ka mi ka a khabadra ku nga kha nga nga ni ha ka koro kha nga ha ka kha nga tu ku nga tra khani na pitum a ngi si ni ni ka ku ai ai sina na ya min ka ka ka ka ra sa ki do sa da hi an kari au da ti a men ba da ro ma is ni an an taran ko a a i si a a ni da gro san ko a i da ki ni ku da sa da ha ko a ti ti ti kon ti ni san an ya on ting an ina ko an an ing ang ang sara ngang ang ta maran pasa si se ti no ti ke to ni dira kon area ti mani ha ni ti ke to han a toran si sa ti ge toros au komo kampi ai toros ai ni twa wai to si pam au komo kampi ai ging ai ma pam ai ni ha kai sa au komo kampi ai ging hotu ai ni ha ka ging hotu ti area ta pam khau ai ni si area ni san ni ha ti ge khoe au komo kampi e so sabani ha ma ko yo ge don e di a r e di ko yan an ko ge sa r e di ko ta sina do kamere ni ni di ai be sa a r e di di a r e di ngu di ka ta da ge ti ti ha kan a za ko ti si ko ron a ka au komo kampi e a a ho ara ka a r e di ma da ko ko to ka ta ha o sa ngu ta do si ni ngu ha ma ki ngai da ge ko ma sna no ai si ge ngu so ngu a kai se si dei sai di ku tra mi ta ma sa ba ki ma sa nya pa ne ra ke ma khoi wa do ni di ku ma kha bai si u re di gra ka mi si di ra ko i sa ti si ha kan a ai di nga ri au kan nga i ni nga ha kan ku ma di nga ha ka ri au na ni nga u kha i tsa tsa ko di ni si ngai ai nga sa ka ri au e a a ni ko ri ku i ka ha si na ngai sa sa ri leng ro i ti re i khoi mai nga ho panit ke modis ke ti ha kan as aisi ne u khai ti arya di nga ton an anri madiko khonda kung khaisa ne khai kira ton ton ka we ti si ha kan as ai kui kira ngar ma u hi twa twa chi du ye nga kha ka tuwa i kra u kui ne u wa u we ne an an ta ko khariya ma kharu te ai nga u kha ti ne are se ke khai na khaisa kui nga ni ho koro khai nga pam khai nga kui sa pa kham ka ta ma ka yo nga kan nga ai nu au kwa sa che sa ya to si pa khai nga khai sa chui na koro ha ga khai sa chui khai sa nan ta ba nga ba to a khami re si ko en nga khai si na ten sat kra u ha nga khami re au khamu ha ma ni ko na ko ku ge to ni da ai ara mi ba ku sa anu an sa ta ni a bi ra ma ka ke i ti ma yin an to ko ta te kra ha u sa kai kam kam
1: entes kai mara qab kai samis ki
2: ara kan ti kan atimi re ofi ani da sik kai ti kan atikara kan kami le ai an sa da ki do au khun di an ka sa da au khun ha ko ma kai ora ki do khan an an oba ke oba ni class ti au si francisca ka ka se bara um pai o kan ya ba ki na ko ha oba ke oba ni class ti au si francisca ka se bara um ai o kan ya ba ki na ko ha ti ke ni oba ka kai ai da wa se wa a khun ti an sabina rang an ane khatis ki ni chi ha kai ir ai ein qaba sa ma kai kora ums ai ni ha sei u bang ya par nga si ke ka sa si qaro ma ni oba ama si oba an wan ka ma ka sa si qaro ma ka me ka o si ba gi sa o si ba win ha o si sa khai nga khai sa tu na na khoi se ha ka tu nga ni koro o si ba win ha o si khai nga khai sa tu na na khoi se ha ka tu ani koro toma kai ge usi ri anan khaw si tina kamen ka khai nga khai sa kui kui ani hu koro sorry do khai nga khai sa kui kui ani hu khaisa korotui au siri yana hafi khaina khaisa kui kui ngani khaisa korotui ngaba ikito qaza sitarwa ngata mna mara yera khame kha oba bhia oba niklas kasieba ti au si francis ka kasieba thara omsi okangya parkinga ko ha parwa ngata ko ma ko ati khame re to ba ta kui karo au si baiding house sa khaina khaisa kui ona khoise haka kui ngani koro ausi riana house tsanya tsatsa tui hong tui ngani hong khaisa koro tui kaba to kwa khamere kai kan kan tika to khamere ausi ane ka tsi khaisa la ba khorba
1: kai nqa badu nga
2: bai
1: kai madas kai sa mes
3: e mera ho sian ga e ho sian ta obare de karo ke ta to kuru mai ka to oba bia ke on wa ke Sophia almost is Swar Boys. She owns my son. Oh, Abram, oh, Tamago Swar Boy. She owns it, Amara says it. She got a strutting hat. Again, it's a dog by feeling I pay. Oh, I'm sick and I'm sick of a saha. Fear is taken about Omstaba. The Mara says there, didn't she got a strutting? What was a canam sick of a girl? Look at the Kerkebaho near Umha. Other classes in Akma, the dog of the Spansa. Nel ach ian, ple nel faif, pises, faif siles. E kamere, on bon suar bueba. Nel ach ian, ple ses, nel, sile, sile, ian, ian. Meit petro la kinda sa. Nel ach ian, pri ach, ses ian, sile, fir tris. E nga sa kasa si pam tuto kamere. Kankan sa kuruto ma kaske, usi aleta sa. Tengi, usi aleta, kankis.
1: Eng abadu ngare. Oba igi som sentin uising akona tsaho bam sego ha. Oba igi som sentin uising akona tsaho bam sego ha. Nesta yo wang akontin an sabin. Tsume tsaho bam sting am glun adi dinara. An he. Open it hara seba tringa kaisa tui. Haga kaisa kaisa. Koronani kaisa kaisa. Tringa kaisa tui. Haga kaisa kaisa. Koronani kaisa kaisa. Monika hara seza tringa kaisa tui. Hun kaisa tringa. Koise hun, tringa tui. Tringa kaise tui hun koise tringa. Koise hun, tringa tui. Sharifa, Sharifa somses, tringa kaise tui. Nani aga hun, korongona, kaisa kaisa. Tringa kaise tui, nani aga hun, korongona, kaisa kaisa. Obabkin haikoman, sikharagen oms a kai kais ego ha. Obabkin haikoman, sikharagen oms a kai kais ego ha. Nestange wang a quencing ansabinarang an ane. Ozu Gustafin haikomas, tringa kaise tui. Nona haga hun, tam haga, tui tam. Tainga kaise tui, nona haga hun, tam haga tui tam. Ozi get rutin haigomas, tainga kaise tui, tam tui nona, tam tam haga tui. Tainga kaise tui, tam tui nona, tam tam haga tui sai. Kamibare.

0: kai mara kan kai samis ke
1: ya kai solartis kai samis ne ke domi yo super gi den khora se tiba ucho ba hu ia ne bada ke dok an ane unha chira ke do khora ka khora ka khora ka kai ran ucho kan an han ngan kai tu iskha phari kai je kai se ata re khajara ng haba ma am kai tu iskha ida ke khadi ne saran an an sa khu yao ige ngai dara ti se nani tisi kuri khatin aha khadi kaira se in ham kairan kaira kairan bora gana ra tshawe kam system status a kweze in ai ngai darang hau ngai be wa siti sali a hausa kai ku kha khadi ske ne sa chi ne ring house tin ai ba sen ske kha ni ra se ipus lu deri khani ra ku ngai se is gas aroma sa ti ke hora ka kairan ra tshawe iru khadi mi ka ba si unha ti min ka ba he ne luterit spons khadi atai aroma sa i dunira luterit sa wa ku se ikhiza so ka ira do mi ba ku ture to ne ko ba ba khadi no a da ma ha khoin tsan china tu to khoba min a ba re ti mi ba re i de no di ra khadi kai ke o ki kai sian oro kai ra khoina siza no di ra kai khaye o ru ke kai se kai se kai sian oro se ra si khabe ga net khuro i kharai of tai se i of ni mabai ke una kai digremu kuda ke sa kai ra da are da dog ni san au gu chatwa kai ra khoi da ke no ma di abe kui gu na gu ni ha i da nem hausa kai ra khoi se ka ai sit ka ni ra abe abe ma khu se i o u chop na i ke kai se kom si ba ne kai ki sara ho ban kai ra khoi da ke kai khani da ran ai ai sit mara i ka be skurin uni ire ida khwa khang ke ti ida ne di ihe a khoma iske go khwa khang ke ti ramin a tu ke sari ran wa ba khabe kom ta gera ari den structures ei ifala ni ran wa ti da ne luteri chi ko sneza wan are tin wan haru ku chi kho ngwa ku ti ngara mi go na ti hao ti ugas an hang ha sa ni di go ngu se ti da ni ra ku se i khaisa go yao o da hora ka o tsho bua go e ka iran ne ran ngau hora kana mana ida hao khaisa ira abe mai tselo de responsa abe kwi ti madita ni la ko Christina fa mago wa ye mari khara tong ha mago wa ye musi asin khara kong ha i ke da tota kai tu sa ni ra kha bong ai kai khu se ire ti tu da ke ni ra u chop de kai ra nang wa mi ti ni ba ku dure ne ko ba ba tong at ma kai ran tin ha ku ke i ta den sta se se ko se abe wa si ti sa le twan ha ha u tu da ke ni ra mi o ti ani kai kan kan
0: is that is
1: thank you
0: kai mana kan kai samis ke
2: kai chetan aba usi anita che kai chetan aba kai samis ta onan an anro na da un an ams ai ge evangelis lafrens matoni de leni ums ai oba ba go ha ne aba oba phakai ari sa un asran an anen ge e al go ha wa e kron wa ba ngap ting anin hora kan kiran an kai chi ge an ams a vulnerable stakaru adina maton afrikaner kuper roe chitaruna au khanarang an kai sege kha an amsa ho ko kha thaba sip ka gause luka kharuha avasa jonathan friedrich sifander vesen au khan ho anrang an kai asking an ams ego evangelis lafrens matoni teleni umse hang aba phatain are sa umo se sa tinka hun aroma igini autolang bal sara khami thaina khaisa tui hagangani hu tui ngani ngani thaina khaisa tui hagangani hu tui ngani ngani sikini ta sabli kiona thaina khaisa tui ha khaisa haga koro tui ngona ngani ngona thaina khaisa tui khaisa haga koro tui ngona ngani ngona sikini ta sas maria sane khami thaina khaisa tui ngona ngani haga haga khoise khaisa khaisa thaina khaisa tui nonangani haga haga khoise khaisa khaisa ke lafrens madani delini ums ai gon an ams ai ha oba phakai are sa uwa se sa tam an andoske umru do ha cha ya ka di plus ai ai are amobama sikine dim ai are ban ngari khara am ari gam oya se ge umru do sin khara sne tai chi ha ka twana gon ai an am se khire ida khai kare ha ba gu khire ida khai kare ha ba gu satskin an sa um si sa to of season khai khabe bi a khaba lad ir go tane khaka ha o ngai a gap ti tant ma tsa tlo go karit ma gape mo ri tswa tswa da tsona tsona nkhano so bi tsim a ina rang a ire khonan an a ina ire singe mir ma amed ma nga bo si si tsi ke ra go kam ko nga tsa ti ma am so sen a ina ari singe ra khoin di parte na ka ne si sina ke nga o mru do shu ti tanna to i ke ne si sina sa sa o mkhol khara ham o tsunga ne mi ba ba du go ho ti yo tsidang tsidang tsidang khano so wi go ida go bang ang am skamir edong hanu tuma masko se tane a khare kha sawi timidan now uning an roskin si karatam ir on jo horaka utlang na kerkept banin hao net si dage oma lena to lenis a kai ke fro mutsona si matrone flagi side anu usarama khamin de kos taskin masa nga ke khona to khomi badare tamiri karaw dane ngadi na ba khugin na u ko kau ko khona.

0: ngishira ngikhona ngikuma khona miba danke usi anida cha isathiza unga bye bye
1: izathi sixaxaus kaisa mis kaimedags
2: kaimedags kan usi anida cha ngathi ngikutsha kaida ngathi ayiqhanqhani harase accounting house so my accounting house yani kambisi ku asa kungqola bese akho sisiqhaphi ay auto kasina ha sicabekela harase na nera sound aw nariji ye akai khona kungayi ha nara chaw aba betle ni tisuri aba tama tisuri aba sound so my tisuri aba malafi tisuri aba sakaria tisuri aba hentere ki tisuri aba nawe tisuri aba yeremian ko bakama so my tisuri aba isa nawe tisuri aba matau so my tisuri aba brand firi tisuri aba kama somay tisuri aba isak somay tisuri ama belemina kaise somay tisuri eliste uma eliste sabe somay tisuri aba makalena matris tisuri tida jengabi en hawa au kwenden au nare sa kun ngaya nara chau kan ari pen kao kama toma san kao ari pen kao som sen kao klein kao tomen kao isen kao harain kwain haradwin chi khara ranga ko khale au na risna chame hala da gira chau kan ngar mis a turo kein au khwen hau so main di yani chok asna haska kain are sa unwa se chami ne ra sau ko de a kain na khai sa tui gona tui haga khai sa khain na kam kam kain na khai sa tui gona tui haga khai sa kam khain na kam kam tumas ka i api ho ku song ma ba kain na khai sa tui kam haga gona hu koro kain na kam kain na khai sa tui kam haga gola hu koro khaya kams aidi khamire khu khaba wa haga wadi namu ya tna chwe somai chi somai kan kum kare ya hausa kai kan ka sosian ja kai yos
1: ing abadi uma

0: Okay, so Mr. Meraqib.
1: Meraqib, Meraqib, me uziyane lathi kai Meraqib, wa kai sami sti count, ngqonqe namire, ngqonqe kikwa isa boyfriend ba. Khalaga sti khari ba harta pri khari ba hu. Ngadi isaridi, ngadi ki an khabene swap ai le drankwa o ike khadi. Ngadi isaridi, khoisan di ngabe bihadi, ngadi khadi a. Khabe chiki le testing ai kuna khadi khela ga sti raming as. Ngas ai ngadi isaridi ara ki uye. O ida ki dokh ba guru khau khai kosa se tabe kausting khumasi ba tabe kausting khumasi ba ki guru khau khai ngadi ikhoisan ngame bi han wa sna start ki kuma isa hamani ngaba inira kumama tikhali ngadi imikaka ti tikhali sisin khasi ku hiana ira diku ngaku ngaka ira khali ira sisin ui tira ding ui sheit ke kuma isa hamani ngaba khali arika manda tikhin ait nga tabe kausting as inira ha tida ke tabe kaus tin khumasi bara khau khai leso ab et kan ngong at my quest landing ngame be ti dai e ti madisa dio o

0: ukuthi ba chawe thinqali inqanga isindre ah chali da gigosa senqali da webgaus nqa kwaisa mama kuswar boys isa chali maya nqonqwa ke stovality must to the answer mama kuswar boys cha ngabang chawe da webgaus nqa sinqa Thomas Kayo Gomas Langstra Chauri Gomas Langstra Chauri ngida ke ngaba David Gauss ngathi inqela mkhazi ba unwa ngathi ikhoisa ndingqame be kuyathi ole ke David Gauss ngwa si ngaba kuru qhawu kai ari ida ke man I admit ma habe ida ke dog bara qom David Gauss ngha khona ndira kuru make me mama sthi kwaisa goma langs ira cha chauri I man I sa thi maqheba ngathi icudingile twat ngaka ngathi icudingile idu ngaba dog basire sida kira qhawu kai David Gauss ankase bela ngaba kude ke tsharakai be xa iku ankham kongwa tsika ke tsharakai be dinwa si thi ankase be ngathi na kuru qhawu kai go sa se xa dinga di ikho isan dingame be thi ngathi inqwadi ngathi kha ida ke dan stack tsi kam ites ai ngathi inqwadi cha mira habe tida chanela nqwadi qwaisa bo sta cha tsika ngawu mai otike qwaisa thi xa dinga abanqam qwaisa warum cha qhawu kha maska iyo otike xa di qwa sna sa isina xa mira di qwa ski tsainga xa se tsui ngcam ngona kho se cam cam hu tsainga xa se tsui ngcam ngona kho se cam cam hu aba ida ke a tira an khau kha khali sam ikhis ai tsaraghe be sting as nai ras a ho ya skene sa sira ke ta web gaus tsaraghe be sting ding wa sika e ka gro khali khau kha ngas ke kho sa ndi nomi pesa ne tse sting ai pna i dinga di isari de go sa se khau be khali a nga di e as khena kha sira mis ngas ba as a ho ya tsinga ba ku ari kam twas nga ta web gaus nga tsi dan start ke tsaraghe be sting ai ras a ho ya tsira do kha ke sike kangas ni ane go tsi tsai sa nga tsa khore ba sire
1: eng aba ungare Kaisa mismadag.
2: Madam, how can I da? Ara do kanga sitomi do sta has sam sitone por haben net ke tome kari sati bato. Au sanka. Nese kosa de kaitres, mas am sisa do. Mira kui vun sta sira ke kaitres na khadi sida di municipality ka main no van mari mai mo. Kyun na situ no van mari ni ba ha. Severe issue of clip grade ke di am si chi ask ni kuri khasi chi red force chi kere kon pe di mo khwanga I can to di su di mo khwanga man nalo wan am sida ke no van ngari ni uwa khadi ida sin an dai ke ka san khan sa asla khin ban ma kriyo o hami ni yo khichin ga sin khiba sira ge mutsa tin ga bi o shi na mo ti fo isto barang hao ko sin ga bi kai ko ni ni ro khari ma ye lo ba sika kham da ge ni ba hukko na ni no van ha ti ga si khini ga sin ma ara to kan ga sin ti ora ka kai khas kon dira chawi ni ngo ba sa wa ti da to mi ra usen ga chi to ka ba studio sna khai sa sa sa khala ba ti ba ba ti o ga ya sa khumi ga ba
1: du ngare

kankrap kaadwe ngadida ge saradi sa go sorosi kankam sen horundi abib na nechikam karap aroma kwa amkasin ti neske a kaiti madi neske a kaiti ti negateske a tisi kosen as hoe saup tis tam wa disi ti tam disi nanin a ngurip tira miesa Chikko sase sorosi kamkamsen urundi haribara chantha se isa. A nechestan isa chanthaba didra miskiran ibasen ubay kaipti unin kurukudi cheske. Holo los. I tilagi ubekhane chesna karumam. Ketkro kotkro nesi zengo gane to irana goro tiso abitsiye goro muham. Now udo goge niba arkhandini abdi Traina ana kwen kauku ti spaining kauhan ti udakuna ni bas nango sin kye ngadi guro no pi pi ma ti no ngadi gin ngai nga vibe ti nga kwaap ki na mibi ap tin hub nga ngai da kwen kha hon ay khabe idramis ki netes ki netesa I spanyar spaini didek spaini kaba hub nga hame no kwen kha da gyan u I Argentina tan ni kase Christmas ke madin ni kase isa sege kase netes a ngadi kom chi qari ngurui ngai ni ra netes aro ma ni ra ha sin laskin khobek kai ti unen ngurugun khalip isa tinen ngurugun nega de ni ra ni chakam os a kose ti kamio kaona ni ra ma sege kaona ni ra ma se which ma se ngai nguruga tap tap tap tap tap tin ngosi ne khwasa khondo khwasa no khwasa khong agup tan aguba khono khong aska dinira hasi swap ngaskem nesam ti idage ne tikam suna tin ngaro mai dage turon aba khu eben oron nga garo ti nikoro darina khuron hina han admit khare di gasigami swap ai idage kon cha 14 ngare kon ari wen tan ari sa ka tin ngaba khono khoba misita phosi gal gonsen tan hausi ngaba khon ngane tikami akoro tikami On my gospel, on my land, I'm dancing. We are the Noah, Hedeha Goha, Tin, and West Nakis game, Obeha Idani, Kaisa Isa Hutam, T. Kaisen Hau, T. Nin Hurup, Tim, Winto, Guti Madigo, Gongo, Guti Madin, Gongo, Timadira, Muzasin, Whip Diver, Hudaitsko, Mudaitsko, Udaitsko, Kagasan, Diniran, House Isa, Nabaho Quese, Digamil, Ho, Mabara in, Hunin, Uriba, Dinira, Missy game. Naske nitsikam west nas aroma ke samesti town town ke samesti town nis ei ngadin uni kan horuba mas aroma sa dira dohoba nitsikam ches nga aroma mileti dira kom kas ke dohoba ngadira ni khai kas se tong ai rani oro nga ta tin oi khau tang ngobu se wa chin nga ba kho khare di kami nga ko sa fo chira ku gine ba ai de ko nga aba ta ti nga ba kho mira mi sita fo si kan haro se in nga ngari sa ko ngin aba ga sunna ches kira ko cha ngut cha ko wa ra ngu wa ro tira ko da yinga sa ko da suna ti dira o umdi ra ha u ko da sadra ti de no o di ti ngai ti di hu ti ko ni ba mi ti ko no ka mi a u di hu ti ko ngaba sia mi ti ko ni khap ai no ama se ama ku nga ka me ya ku tsin kho di di mi ti da je kwa ngasa khon i kha khon khali ku ngara ina nga u mara in o suna ti se ngali a ba da sunu wa da kwa ni sa kirke ba ho wa ti ti halo den hu u tsin wa ka ngum haro di kho cha i kai de ngwa ngore sunga hora bai ti ngang ole ding ngang ung se ti ni sija oh ari kan ko aske ti khabara ngai se in ni non ji gwan ni sija ko be ta din uni kan ngol ku ches am sunday susan sunday susan tomorrow morning monday na ha oh ti ti ze gana mana ti ye ngibje grimi ma dios ko mana ti sa sadratis kan kai si hab me sadratis ngi si a mana ti sa ba ha ma dio de grimi mazo mi ka to we ka nera mi ka e dis na cha ko cha kwenda mu ndo kwenda mi ndo uski amen i kwenda mi ndo uski otki radi oh di ti ma di hora ka si ha mi mu ndo we ne tira use game
Seyida sana sakup nang amgas na swap na today bin oro nga ngare chi ida kitung ay nila ngadi I kare di kami yung ngang ap ngang ngoto chida ki ngaba husi ni swap I ngani akoro irti aga irti kami yung ngaling hauti ngani irti kami akoro irti kami yung gospel yung ngay ka chida ki ni ebe san uin ba hama chi ufen line up ka ufen unde ngay ka unin horug na tini aahu ki kai kowetski ni bolsta kong kamatski sati na ni kowetski yung ngara ko na oh titin abi da gi han in gabi da ngo mabada ha didin sinami so ngadi gi ni da ni kam test na ngaro manira ha sei gi sei ida gi ngas ta ibe ni ka sala di sa ko di daude ka thoban am

xa sangathi ke nxali kanqwe sinqa kwengxhuru bungqali bethini inkosi ke sakunqa ibke engilanda kwaxa ungxibi nilangqona nxiqhesi eyiqunca amqhayisa thi frandeka kayisenqwaqwarhaqwaca nqanihaka diko a danse engilandi kayiqenqap kayiqenqap ndidadorhoba ndiswaba yi mire netse sinqanqaroma ike he akhendinia athendinia athendinia diramikwanti nxasakho ndike athendinia bke dimid mame chirami mesipke lethelanxhuru mesipke danne dirami khabe arhandinia bnaranxhuru mesipke arhandinia bgine danne mire mesid mapke arhandinia bakhoge e an omes mia goda kran yao nxa mesipke nenxhuru bani nxa mesipke nenxhuru bani dandio mesip ozeo iarhandinia bgine danne do mirami imesip tinge do hasti nxhara sinxa do nxasa ha khabe ke athendinia ngaba nidanditskamiyori inxemile akungamesipke niya uthi nxa spaina ndito athi spaina ndinxe umesipke inxuri koke spaina ndinxe umesipke ndiyo oh mesip da spaina ndinxe unxayecuyi rhabe pke frandeka hahakanxiqhesi ekuwankxwarhathi pke nesap eengelanda nqona nxiqhesa kwa usein.

0: 모두 이게란 시야게 내다보면 감이 게 가라가리시나 아 뚜렷게 간지 난상 간스쿠사 게르시히 아 마이라미에 감이 우도나라 나리콘게 아 우도나 마리스코 라이 라이센스 소세디 아 이게 시게트 간스쿠 게르니 라이센스 요르반 타임페 바센스 기오마케 하벤게 크라이테리안 코이사나게 프리 이츠 모두 모티에 라이센스 네데니 우와 이 이츠 네코나츠 우와 투치 시게라 코나시나카 아 when I've been here, Kunaran Ka, and Kuna, and hope to expand there. And I, Madin Sigara, Kuntunara, the Omadi Tovidi. So, half BS Gera, not classy, Ramati, it's a junior national team. The honor to under Hadet in Askan, and Kagneko Savak, Tim Mahana, have a calf as a team was Kautira, Kain national teams, Masas in Kain, Ogan watching him and the Inca, Ira E. T. Mutang, I said, as a Kovig, Kasarami. In the hangman, he and the calf who man who is came out a license of one Yoba Nua. Do I get a note today? Yena could go out a kind of thing. So, you can see getting a new to pass any again is your calf beers. Here has a whole car ye, cigarette on here a cup car in, mana signaka. Rest.
1: Carlos Camigna to go school. Taina taka kidi nani bara mai sidi taina kere koi mura biba yambles yeni gya tuye tuye bless tuye gya fear so ngali mura koi taka kidi mai taina taya se horula se chike se abas na unin taka kidi smoothi ba hose ina
0: ta idan siya kuma chi ne gidra ayen na dage kuro se gemi mari tara huru aba ho piedan huru aba ho piedan huru aba dage sada wada hiya hadara khore ba na bibi amkaroma have ne beter nguru na tain kharan khaye so chini beter khaye oba uma ne khaye okeni ne kwan ne nguru na khaye e beter swiller uma ka chita ka beter swiller uma da ke kaisa national teams se egara uma se ke sada ha se tui tui khaye na ha se ke nguru an tina bum khaba se tain na nin kwa so tain na dran khaye es ke kaise ke tui khuru na ha ke chis ka ora gera e practical dramie to si ainsa sa Tata uci kabi di kunanga ini mari di dinan aye theory sen aye mat obit ke aye oseni tani sensa aye mari tage segara kuna sibelar guka chungo o satsinya ne koi baram aye chie ko koi ngaba hata o mat obit ne huru afinya ko chungo ba first idema ngana ge chitke sibelar gun kontos kabisna lang aye sida ge pre-match meal and dunara ngu chida ge segara serami a wibia koin Africa pun ke segera se ma anto vidan segera mak nem huru agura rechte khuna recht khari ro siza khun igu na ubu gu West Africa ba sikes ka nga ro ku kai ma kami sike chi nga ko bisi ha idata sada ai Namibia ke kam kun tuna uwa se garan ai nga to bige chita gera club sa aye philosophy khasna tirai nahi sata tai so kanyo That's a philosophy for my to be successful and for me. Spieler Guha, Guniaga, Guisera Sintwaha, Mange, Hunia Dragoza, Chitage, Ufun Sessi, Hasnara, Ores, Magic, Mantua Huna Radi, Turo Gege, Painsan Gegero, Tabisi, T. Spanish, and the Pitugian, and the Sasmansa Kai, those Sasmansa, like the Dosa Geredi, Haveni Chitage, Chitage Ufun Sessi, for Madangin Waha, Chiti Aben, no Turo, Chitianike, Sasmansi, Ponzi Batai. Aibe te problem sa spans is ani identifier to wan. Adesi de okay, tis spans ke kaisa sing na jatma dirami. Ota ya gom sing masam sita yam sita ng na jatma dirami tinsen. Tite tinsen to atso. Mati ta ne da gom ngi gom si para si sen kmi dmiti nga coaching session sira nga khun wana dia. Tite sira sa nguru aga nga so plan ka. Ibo ne nguru aga. Mati ayin ha se ne nga jasa si gom si basi hon kmi ka. Si nanga kasa si eight or dieta kabe ti even kom si ba ni si sierdi ke ni kuna ramie pan ko ke okay kike bosa uchi si ne swela matin na na dirami kabe chen u ne tan nga ke yaro ba mati tan na ma to si tan na ball de mai da re ke kobi ngai da cross ball de bin nasa au ga khura le yo ball de bin nai sa 1-2 de tanga o ma kobi tanga ti che nga problem da unwa nya tu si sa ufen programa ra tai ke ti nas era si sen tu ro ke ti ke ne ke ne ko ufen ari no ko ufen dre ne ti ke ra kaut kai ho ske chwa chwa sa khuche nga khu sa ni ufen u ti ke spieta spieler no ti si unwa o ke no ti ko ti si no wa ti mi ta o ke ne ke ko ufen un huru ab ke ra u improve improve ma di ma ta u si ke ni khuna se se na de ta ha ti ke ni sia ke sia oro ores
1: Harusnya kamu koswap ubah kakam ni koskau. Jadi kakak kau ini, nama dia apa? Nahu aku nak kira mai, maskun aku bahu ya ramai.
0: Pentas sih kerja, misalnya kerja khusus education di ramai kelas nak konvensi ni nak konvensi. Saya tahu kerja bahu ke instruktur tu ya. Epia ni kerja secara maba. Sih kerja nama dia bahu sana kerja instruktur kah. Sih kerja Kenya bahu sana. Kas kasih kuiya instruktur apa sih nak jahin? Nehun wana rakyat nase. Ida nehun wana kanun sedika. Wan turun aske di si hagan aguriku kau ngan nehun wana bivat merahang kaja. So jira nehun sake ne asita rakuro di sa. At least mubam si kuwe harap pasi hansa. Kue ti nega seta sa kias kau dagen obap muba khusna. Kue na hua pochwan na bakhun ge trin kue na trin. Zimbabwe bakhun trin. Sambil bahusnan dia kau nak kaha, jadi ini sesuatu. Bangkai saya juga langgeng. Saat ini saya iskak ikhlas kau cemut, ikhlas cing puna. Wah, ini tidak sesi pereba om sisi ukraga. Oris.
1: Ni bahu am ni koros segi suap ngaku jin ni dia kaka kedirak kong. Wah ni kaka kedirak kong. Wah suap ngaku jin hobi type sih ngaku rosau. Ni dia kaka kedirak kau ngan. Wah kaka kedirak kau ngan. Abi guru tuat masuk karang abi guru tuau. Aku guru kutu ngaku rosau sih. Ne thaka kende khutai gogoro ngin khugudin hurugun ngago a nana se ne thaka kende khugogoro hose ngisipke englanda ne gop itai go disad maskop gyar khandine ba ma go disad ma gitai goro I tipke ngis spain atai go di one diko kharu diko go tai rowe ne thaka kensa khu kharo so go ngobe tsa gaip tin hurugun aso apna goro sa so apna go khokhe basin
0: e kan ga sores ne ne logo be kep hias ke ne thaka se sa hins no ke fishe go oi sai e tu lo jege so go sa ngonti an hukara khan na se go ke nem buke to hoba ka dan sapota se ke kurge kham ke che so sa gorom ke inde mai chi ke de ye nan hoba se kere nan hokta tai na di kai bosa ga uma marita di bosa ko mat me marita di ma pap ta kai ka bi ka ta kai na agus ta kai sam se ta kai di so so o o nga khuna ma to usit satra ne kuna uchi aiska yuka no chira ni kes e sigen bu englandi ka si kes ka englandi dwa si kes ka khaba koromu Tidak semangsi lagi ngaji tuas kerja enggak dah hit kamsi kerja kai.

0: Kwaisa fortin kram korori obekhebe khangqusa madari kwaisa fortina tariba mabakhupta khoiti mabakhupta chi
1: I give a fortune if I get a chi tasa kon ge fortune dinbe harage geraf mornedia irage ane simlai tim ane se kai kai chi ane za khuqiya chi pere on atra yin ayam na chi tim zen ayam na ana
0: Kwetskere
1: skoli sokotan huru tida gerna moses wanar bela go di cha ave ge aina ge khaiti ge wan man aina kwetsa skol task an chu ge ken de basen so mai chi kai sa se ai ke sta ye thanat mai wan sigen ave ge kai se kain huru na ge chi ke skol span na tin huru to wan na ge khai chi ge kom ro ye ko talent fold ma cha ang ai ge sa skol kun huru sa ave ge skol ge sitwa na fanar bel jan jo ra ge towa lokasi kan ke gen guru na lokasi span ru de gen guru chin ane si ke ke play span here gen spray franchise na gere ya second division at the chati aga na vandu guru ba sa gere di cha khaven ge skoli ge towa khuna ge ma mai ek ke san guru savan skola towa chi chata ai di tau si ge na di ge iru e khave ta ke guru mara ge kai am si ke kai se kham si sneng lai ban tan ba san sa koinan ai sna wai negere preference and system vanu grova sa hiyo coach ge khayo kaun ro den ba khane ba khoyro koi ka khoy gei ro di ta to bi ancient na gen khana ancient na khana tin ma to bi ancient na gen khana da geo mo okay ha guru aus ku sa che hin khati de khavet ke no ko poi na khara khara sen sa yu ka bang ancient na ta to sin ancient na kam di sigurin tharu ase ge ka ban nan ro de da gen JS academies dare ko di dis Masan Aincha, Scorpions, football club, Shanky, Wins and Aincha, Ongede, Socks, Spansia, second division, Gang Hurus and Ain, Nami Pickles and Ain, Chidage, Tura Matrix, Ban, Wise, no, T, Commas, Numbers, Ba, Tunisugo, Tunda Fiat in the game, Abagan, Magazo, Commas, Numbers in Ayoi, the Ekuri, Mark, of course, the Commas, Numbers of Grand Ain.
0: Nafke kaunguro somadi dagin aisa ma kantu sa mabara gran kain ko sa ores ya nafke nga mabina ko mai ba khabe kam karu tsikore karu kam ka swap nga ige hadi kam kore ne tsaka kain di ke a nga nga ka ba khu turo kuri kuina ko ke sa ko ne tsaka kain na nga ka ge mai ti tai qaro mai ne di tsaka kain di a khotsa sa ti tai qaro mai da bia sa khu a tsara ka ngwe seed masko si e bia a tira kain ye seed khaisa
1: ya ores a khaka sen kha tin khwas ka tsikene ke sarang huk na mi bia ke nem ai de tonda fier tin tonda 12 kere uma kaf si e license di tipe din uni ka tsin sen sia da ke wen sa da ke tonda 14 da ke bia sa ke wen na mi bia si da ke kurir karu ma se kaf a refresher o sa ko wen na san ai on ge to nfa tsin sen license de uma sia introductory level sira chwa chwa usia ta chwa chwa gau tsin sen na de ma de uma khabe ye ka hun ai namibia nga sa buk na nedin ainsin una go khai hun gera da ba go ores hun gera da ba ti ge kaf sang no wa ti kaf convention dira mi e hun khage ta kha ti ge convention sta kau tra orang ai ba sen an grup na han ai on ti ge ni sigara license de hua ti sigara hun ani di so chwata skia nfa introductory ti ti ngaba chwata tua ti nfa cs tua ti ti ngasma kaf cs tua tri Titi ni si sigege ni si kaf biesa di titi kaf biesa di tuwa titi kaf asa unwa ngasi ya kami kaisa license titi kaisa sige kaf pro sa siha na unu hukum na tira mu Europe na uye UEFA pro di titi ngana haka ige kaf na ngasi ye conversion sa si kwa hau ngakho na gekui sida tina madi Afrika na coaching kuna improve kwa na coaching ngakho na gehi ngas kwa sike nekho nuwange isa van mori ke kawwe ni ha nekho nda iku turo ge coaching license di kujere miye Nisia ye coaching diploma paran hawai. ane yau ke kesi ye coaching BA coaching diploma parati chike turu ke ing ab kami it ma van tunda fiertin abang ngam ing ngare ke ab sie sa kredi ang abi tire di khun chini sitan ke a kai khara ka sipi ores
0: Niba Dina Gauta, it's quarterly missing case of man is an ambient English Motka go, Tini, Dick, Motka go, Swapna, Raka, Sede, Mutin, and a license on one CD.
1: Muti Giranis again, Nedamikamike, Karakarishina. Turots, Kainzi, Nans and Kain Schools, I get a see. Maira Mia, Kami, Udona, Marikon, Udona, Marisco, a license of CD. You get a Kain School, getting a license, you have a time time person, say, okay. Having ge criteria and clues and a get three, it's moot your license need anymore. It's nehunatra, one to see Sikarahuna, seen Naka. When having your corner and car and Guna and hope to span there and I Madin Sigara Kuntuna Radi or Madi Tovidi. So, half a BS Gera Nakasi Vamati, it's a junior national team. The honor to under Hadet in Askan and Karnekosava team Mahana. Have ye calf ass at in Moscow Chira. National teams, masters in kind, who organ watching him and the Inca, Ira, T. Mutan, as a go be a Kafarami, in the hangman, Yanni Kaf, Unan, Uruski, Mut, a license of one on your one. Do I get a note today? Yenaha could go at your Kerak, teaching not answer. So, you can see getting a year to pass any again is your calf, yes, near Hansa Hoka, ye, Sigarahun, here a Kelp Karen.

0: ekhasini nakha res
1: Tareo se kamni ngathi koskao Taina xaka khedina ne baramae sidide Taina kere khoi murabe bao yembles ene ga tuye tuye bless tuye ga fear so ngali muru khoi xaka khedima yo Taina tsa ya se ngurula se tike se ngaba se nawe ne xaka khedi tsmudi ba ho se ina
0: ka idan sia kongwa chi ne ga dran ayen na da ge ka turo se ge mi mari mari tara puru aba ho pietan puru aba ho Peter Guru Abara ke sada wada hiya hadara khore ba nabi bi aroma khave ne Peter Guru na tain kharan khaye soch ke ni Peter khaye ba uma ne khaye ok ke ni ne kwan ne khuro na khaye e Peter Swiller uma ka chita ka Peter Swiller uma da ke khaisa national teams se egara uma se ke sada ha se tui tui khaye na ha se ke guru am china bum khaba se tain na ning ba ka so tain na dran khaye es ke kaise ke tui khuro na ha ke chis ka ora gera e practical drama to si ainsa sata uchi kabi di khunnga ye mari di din aiye theory sen aiye ma to which ke aiye ose ni tani sensa aiye mari ta ge sigara khuna sibelar ku ka chu o satsiya ne ko bara ainsi ke ko inga ba hata o ma to which ne puru afya ko chu ba first idema nana ge chitke sibelar ku onto kabi sna ran last kabi sna ran aiye Sidage pre-match meal and tuna rank chidage sigara serami a we coin Africa coin ge sigara se ma anto vidani sigara mak name guru agura rechte khuna rech khari ro siza khun tu igu na u bugu West Africa ba se kes ka nga ro ku kai ma kami se kechi nga to visa idata sada ai Namibia ke kam coin tuna uwa se karan ai nga nga to bige chidage ra club sa aye philosophy khasna tira nahi sata tai sob kanyo sata tai sob kanyo ota sasman sa tai so philosophy bo ma to bi sasman sa information ma to bi sasman sa di san thuk ne ta bi ya bi philosophy sa tai so ida ni bani club san thain skal aban ira mere na bi bi gal san thain skal ota ge tira ra ne ban thain huru ap ke ni kui kanalim na go ib no che si national team sa huru ba tha so dira ra ne ban thain ko ra ge ngadi ne si sen u If national coach is calling the Kauka Kuna, he then lay in the basis in Utah. He gave a spiller Guha, Gunia Haga, Kuisera Sintuaha, Mange, Hunia Dragosa, Chitage, Ufan Sessi, Hasnara, Ores, Magic, Mantua Huna, Radi, Turo Gege, Tyson Gegero, Tabisi, T. Span, and the Pedugian, and Sasmansa, Kai, those Sasmansa, like that, those are Geredi. Haven't you see that gay, Hutta, Chitage Ufan Sessi, for Madangin Waha. Even more to say, sitting gay, suspense, prompts, but I. I bet there's a problem, suspense is an identity here to one. I said, okay, this one's gay, twice a thing like Jatma Dirami. What I have gums in, I am sitting like Jatma Dirami, sitting in to a show. Matita Neda Gomi Pomsipara, she sent me to me, my coaching sessions here and Mahun Wana dear. Sitia Sira San Huruaga, not so plan car. People named Huruaga. What did I hear say? Neng la casa si komsi ba si hon tuika ti nang la casa si ai tor dieta ka ve cheben komsi ba ten si sier di ke ne kunara mie ban ko ke oke ke ke bosa u ti ne swela ma tin la na dira mi ka ve chem u ne tan la ke yaro ba ma ti tan la ma to si tan la bol de mai ta re ke ko bi ngai da cross bol de bin la sa au ga ba khura le yo bol de bin ngai sa 1-2 de tan la o ma to bi tan la ti che nga problem da uanya tu sisa ufen programa ra tai ke tin nas era sisen turo gege sige ne tin e ko ufen ari no ko ufen dire ne ji ke ra kau kai hoske chwa chwa za hu chen ma hu sa ni ufen u sige spieta spiler ra no tsi uwa o ge no tsi go tsi no wa te mita o ke ne ke go ufen un huru ab ke ra u improve improve ma di ta to si ke ni khuna se chen ha de ta ha sige ni sia ke sia oro ores
1: Haro se kamka koswa ube khakamni koskao yidi khaka khaydi Namibia nga khunga khun khayra mai maskun oga ba khuya ra mai
0: penta tike ke media ye coaches educate that dirami kaps na conversation ya kon khaska South Africa ba khuki instruct ba kriya e pia ne ka se sara maba tike Namibia ba khusna kam instruct da ka tike Kenya ba khusna kasha sin kia instructa china gai ne khun wana ra kek na se ida ne khun wana kanu se dikha wan turu aske disi hagan aguri ku kaum ngan di kuna na biwat merahan kaja so gera ne khusa ke ne asita ra kuro disa at least ngub amsi khuwe harete ba se hansa kwechi ne gese ta ta yes ka da gen ogop ngub khusna koina hu apo chwana ba khum ge trin koina zimbabwe ba khu tri zambia ba khusna ge koina kaha de din kain sensa hosa ba kai se ge ba langre sati ni se aiska ikaus ka che mut e coaching kuna ma
2: To hoba gadan sabota se gege kurge khami gege cheso sa goron kein de mai chi ke deye nan hoba se gere nan hoba ta taina di kai bosa go uma marita di bosa go matme marita di ma pap ta kai kabi kap ta kai agusta ta kai sam se ta kai di so so o o nga khuna ma to usit satra ni kuna uchi aiska yuta no chira ni kes siguen hu englandi kha chi kesko englandi dwa chi kesko khaba goromu Sida swansia ke nga kya twas kap ke engala he tam sigere thai nga tam se thai sa mari gen hin aro ma de dai ge afrika mu ge oni kam ku nga gere tain se mulu chi si oni ka tong gu nan twang na o ne hun wana tain han aro ma ya di so ge tis ka o ge ne hun na ran aro man ge na us fan di ge experience wa chi nga winning mentality ka oni ka ni ko se ran puru sida dis fan di nya kira ke di nya ge kha ka sen di ge nga ka twa da ga o odage span chai chocho na isko romatin na iska guru kamin guru mechi kwati sira mi ha and no span sin guru di si si no span san guru oske no span sia bo sa wa sa uga kai sia a sigera kom so orage ko khaka sin ski ta ke nga ka twa ke ka khai si guni ke pa sin se yire na tsuru guru tu guru khai se bo sa dan pa khai se aro ka kana ma pa ti ka zara kanal ku nya ha ka kana pa agen cha passing line diran ni sian asa khum na mi ti dai ti di posa ska dandwa na posa dai ta di o cha posa iska gwin na o cha bang nas kan skara tai so so nan khum ge football terms in transition dira ta irona mari ta di posa ge go dandwa ma ko bi ra kai posa ge go wa si ge na fo lu o ma di ge ra ngang abi ma ko bi kai so no defending ge ra fc di kona go ki ra mari kai posa si ge ere sa apa ki ra ha kasor khurona chikocha nem huga hugor uke afriferal afrikan hugunya gera sige khanna ga tigeska o chichi non huna hugeska mana goro uke orias
1: ya sikam gore I'm come down a malita munqwini ngwe qaipti unika ngurukan welcome nikoska o egqisa anko kuthi lidi xhaka khadira qonqwa kho kwa khase ubekha lidi inhurun hina qwaqa asin arisna atmaske yo le qwaqa maskin hobe thurup tin unipna ni hap nga se kam ni koska ni sit qwaqa qaw
2: ya kangas oresting ai se bo posa tan u ka khatiran hua spain ni khatir khabar hua si ti akina koran hua argentina ba hira ibe turo ure argentina ke ne skosen hobe kai ti tanawa argentina ke ne kai ba chocho ke argentina ba to kaisan hunta gen hurut mai engalani kabin house ko se chipke argentina ba ne kaisan hunta gen hurut mai yo ne kham hugunya gren huru kun wa ku ge chau a so go sta ba o sige ge nga kha si bu ma ai yo puri ta ne spans na asas takta versen spans ka sao oni ga mini di ko se stan kha kai chitim huru aba wa ngwangan san huru ab mesi kami ba oye ina kha khu argentina ba khuran thau ba sene ne kai ba khau ba sen kha khame che spain na thabara ho a european community ti ke spain na ne sko se kai sen wangam se sen khuru kam span ros ka kam span kan khuru tri ha spain ni ke watin nom na si ke danes ka khu na si khaba khaba chi ke khara khara chi ke tri ti ke spain na ma ke trio e china dan ka wa se tri ha

0: tam nganra ge warat tuisor aman huru garat huru bosa thome bosa khatain se khabrei chi chi bosa mang ai sin huru kai dawma ta spain a ein bosa wa ske spain ge kan mang ai bi bosa mabani thome chi mang madin huru chi moisa sen huru khai so technically good player dawma di ye nama ko na ge wa gere mi habi ge neske thompa sen mara ko u kan ngasa ko tra ko thompa sen France Argentina final saida kai games a geka kai ge Spain Argentina maskini one chance final ge van Spain ngat ge Jamila raho Messi pa kai ge Carlos si raho na Barcelona na kai games era mungwa ba World Cup cho da singa media ge ti Idelin Messi gra na nem di sa ne World Cup na ba no chinga ba ge chuta di so ne tan tu a kai ge khama wa ban san kwan kam sa ti a pokeja an khasa ma to si kara di Argentina ba ne kai ba khomai khabi chi bi dan o spain ne kai ba ra u chi wa u tin por ke tin por ke spain ga ne kai ba danza spain ga ne kai ba danzi asa hu huna u ba sensa i chi ne ske si ge hian phai au ge chen al tau tham thuru an na ge ke ni bom ta ba wa cha tham thuru an na ge ke tom ta ni wa cha khavet ka messi ba no khabi wa ge Nihen derda kurin kaores, dia nak aku hita. Kau ceran kami, kari pak kira kau ma, kira ngah kau ma. Awak fadil ngajar kau cawasa sara uang kai, awores.
1: Ya ada kan kau sembilan kau esa fadil si, ni dik nak hati harasi, ni di lesson di cukun kau, mungkin kau baras aroma si, kau kau kedina kau di kami baras kau. Sehingga ke wakain, dik tu ni ramai anak. Kau isen nukubah kurun aroma grace wap ai.
0: Awores ni kata sendi ke. Haga fasid ina kaza tami fasis ke akhasa tani e tike september kasi ha ti october ta ne khuri na gen aisa dikna ra khwai ore sate me de ye ne kaza sna sa ni ati ke develop ani ho to ji kai tuan kami ke ra aisa dinna ka chitka slah ho kuchi ne coaching license ra ho modi chen slah ke pati si ti si an slah den ngun chi wa khud man ke modi chen slah ke ne aisa de haga ka unga gora peore na uma practical na uma tcheni loss of the game na tiki matuts na rahwai tiki sata de kunna pense 70% al mas gais kao o che bohan na tiki khabani wa tiki di chavan marian singera ne kunna badale tita ge kai kan gansa na vipia sokor kai quiz ti in a face verosna nimi kurin tharu ansen goni di hue wa triuti isa acting secretary the president ha pratikna sentai nian go am si bohan wan tira geni pieter coach ka uma ida pieter national team sa si uma khaka hai ma coach idara pieter national team sa no chen no chen over sida en tanya oda ni license and warning da kwen sin garan khata yam sin da kuna ne da ga ke ba ke du geramu african stars ke a license and warning yo bara uma ongos ke a license and warning yo bani uma dare ko di am si si a kosa la luza en kha ku ti sin tan sin kha da license de tin wat mas ka yo ke in da kha ku hin ba na da ko mi se ke conversations ba clock tira mi khuro sa sa license ke u etin labara tai tera ke ma pension khasa ne swan sa main khasa di so ne khuna ti wat man khave na ti wat man ke ge tain ma ti da ge ti khara ne khuna di kon ti ma ti ti da ge ti ne khaka sen sa na mi pi ap guru an am sisa ores kai kan kan
1: ngap ki qwaisa fortune guru kum se doba se ida ge nesi tamin apqara ngcu se ithi ida ge leso apqa ni de ka tamin apqa na so ba mi se da fosi tsanira qamro se ngas khaut nga ngobu se ka ka sim ngon nga khagi asin tin oish aroma nila umisen se ge ne tes na aroma dani mi se kai so ba iske
2: ya ada kai kan kan si mire ore ste khari hua ka un ni na khari ko ko na mi bi apqa ti kai samis ai le zikra un karapina idara kara nga kha ei sira nga na khadi mire ni bata ni khari ko se khoyu tu khara nga ko se skol ko chi tan kha chi na ba ho le kha ku na kana ka tan chi da ni ka ba ho thawa se ku na tan chi khara nga ku ro nga na u ba tu se khabe ko ko san ai ke ngan ai nga san ai pin na skol ku hina khadi tu se aku pa na ko ku ka ro ma out of the as ka isu ko oi sa isang ai ba abu ka is a turungas a hasin abu ka pi school ko na ba ha se elders e ka is ti na so ka re pe tin turu chin na built it kai pirami kai ting win arresting as u tu ba ho ka de am are ha se win na sa ministry school na ti aban ko man ti ha se guru turu we se guru tau tsuna ning ab ke ba kai ko ka

Tadatis ay score gurun hawa se pindi charugu ahu han abekuisa ngobati na gire kanaso abu ke karaganga ku score gu hina ne ringo an charugu aroma karaganga ku kau ngi hu ne na gire hosunga municipality stability charugu ka hina ngaba ma ka hu gire tas out of the tas hina dot na gwesa ngwa gire ngoba nga Nikon hina kosa se ki karaganga ku score gu ahu am areson ha se maka bu ha asegre ngoban ke indi ngau ngau di unha ka kau mei huan mei kau gu ti nga ngai sa si soro si kam sing kuru nga kaisa se kawa si ba wara kai ti kau nga sing ero sing zu kota ha se mai ka ha se au cho ti ka sa si gire kong ta Nelingwa kong ta soro si kam sing kuru nga se hao ti ti kurisen skol bu ti an gu ti tona an gu sing aha si ba ike no ting an ka na ga gren gu ai so ba ike as out of the out of the as the come up coins are ole I be ba nes ai tona kra nga go khona ike re tau tau go ban e ke ka ise ka ing le sa si ba wa se out of the as wa nga i kha se go sa se khundi mi ba soro si tantam sing hurun ai gra khri so bi ra di tau out of the di khabe no gwe ari hina gwe di kha to so uchi kauna san kwa sina ka uma an kho ye kha se ke kre kom ni se ai a ha se ke a komi up oliver kre ka in ni ti kwa na kre ka to na thari ro be sina ra to sen a se ra musun khabe in di to an si to na kara ko is of ai ne ngwa ti si ngwa na akurin na ke ko i sa sin mi se in ru kwa kai han khasa si ba uwa sa ke kom ei kre mi kai ske le khari ro be sna go tswa tswa nguru ku di tau hina out of king a ba mphumi ya ku no going a den kwa sina ne nga ku on sa honi abantu a ti no kind a sina ne nga songs nga ska ya ya nga ba sa sa ne ku i to ka a tswa na kwa khang a tswa ka kre kom se ke kwa is of all ai le ba ke kom ei Kristen habasa zingwa o isa khun nan grand house of ni en hukna ha khun hina a season u e khati nan man si ha ha ni khu se i khuna tsa se ni khun ka sa ai to se gre u auto ti ta sinan man ka na gre season u sa se le sa tsa se a khun i khu ban tsi ke i ke ai ka gre mi taska gra season u toae o i khasi bu hina tong kuna le gaza tha tong hina ski hoi nga ni tha u sin khaisa asi sin ai gu hina hawa nei kha se ai ka hun ai gu khol tong na si a go hu ha bi hu kha khun aro mara ja ne gwa a khome zen kha be kha be sen tuma fi in di ka ki sa hu hain ai nga o yam chi hain ai nga kai nga chi chi si u sa kwa ra ma to wa ke ni ding wa kwa to nga si ki ren am am se me nguru ni nga nga sa tswa tswa nga kra nga ku tati ai nga iske plus ai khari nga soro si jam jam sin nguru di kriam ministries kongas di sin kriam khasi nga ga khari masku ho ngi ngi san ka auto secretary ai answer ba ma ba kwai sa sikong sikong go sina soro si jam jam sin nguru di sa istina khari nga ko kan is ai kwan ai ke ring khai iske le ding mo tai ti abe ku ku di kris auto nga a ding ching ching am sko ko ira di es ama kai se kan kan ti ministries kalanas di sta le ding mo a pintit ngaru ku tong di kai ku isa a le ko ti ai stunning arisa ra thore sa kre kom ing iske kam na koro pe ha nga di

ngok atas kukui khota kuta na kukui swab ayi kai di sa zinje tuna ne kuin ai pina ibo liha ga kurun kiwe na homu kakas na ha tuna ai taraga na kungu na ha tauka skoku ti kam kam kankan skoku was kankan kurun hau chi ye odorango asa amabe kasna insasi na ha tauka skoku kankan tuna taraga na kungu na kokta ha se kuru taraga wa nes ai sorosik tam tamsun kurun skolkutin kurun arekun aroma negui enariti ti dorpi di tak tin kwakun inna enje natona horaka se aryam khasi ga longaun di khoti ai horaka se ai ba sorosik tam tamsun kurun nara thau ton ai koron ka mahagu ko se nei kami arai grosisina tuma koron thau tong pi na khobe ha se khati grosisir u lika kokorun am so kan kan da kra koron so ba ke nera tribe ke na muri bu ma to ba ko ta ha ga ni mai ka masko bu ko ne sa i ama ta turu ke di tami ke di tin mo na ke di na se ra to sen se no se i ke a be tu kwa ha ne din ko lika na mari si to ba ko ha ko ri na tam wa di si chi tam wa di si tam di si unqanqa kuri karuma hanqa lecukuna omanqo gaza wanqayisa khariti manqidi hina hati nga astina nesko kwakhoja lekuna sko kuti ngungu sithixa unqanqu sakho yawo sitika nasa se manqwa hansi kuro liha kuna kuro kausun sko ku ay daka khariyo se chantaro jadi ngari ay oke osurango sti 480 nga ba nqeyao jasti ngari ay kaisa se kuro manqwa ai ke je daga koro tisi ngonang aguribu aguribu ngarang hau aha ku khap ai so ba ai ke donates am skoli hina dorbi ngarang hau ba ja se guru khan wa na ba huta daga koro red pipe ti hurun are ku hina ke je se orung aka koro tie sko ku kon thau na o ida a de ba thong wa aguribu aku forex am skola ku kon thau u se aitu mama basin skoli educate hina ha tike editing on kuruku nga wan ehat ha ma man wa han anga tsheje sikuru tong ne san ke tuing aku tonan ending kurun are ba oturang ko man an han so ba ikon anga ku ma ka u ka ti ma ka u kuru aku ti ma man wa han to ku nga it ma to ba an kuruku nga ma skola ku ma ka ku ti ma skoli e to sa sikuru kurun are ba editing an sa koran unsa tige nejisa negurikna go uwe nga inliha ku kanka taisa zira hon ay maan kwa atuwa kumbe karip o turangos di ngambi nga kota ay karo maan kam kwa disi ti kam disi un ay nguriba waka tau era ngotu isa ay kota kongui toki maisa din kui to tina haraka ku seguro muri sa tuwa na nga maan kwa nguro ku tina karaka nga kukurin hina disi ngonan a disi koron a disi hun a disi hina omkaisens di kurina kota hana a saum

arhalele ukuthula ubuyolo kasiza xa rati cha xa rati cha qhamusqara qhasi khabi amase martinez ke ha martinez ke nqa qhele icu ha thi uga qhoza incanza uga goda qhoza scouts ke nqa li ihabona le qhoza me khabi ke simple ball rosa sira qhanas ke nuke sina da ke sira tsungsa me e khabi qonqwe go ske ball sali bekhokora ke spain a qawu qwa khab ke spain a nebke ruisa ruisi go ne baqasa qawu ne ba qqa kha qalo khab ngane ire qqa kha gona khab ke lisop e kotin misi ke sop qwa nuresa nuresi unga ske ball sa ne ba ngobusi ama wai ne ba qokhe ke la porte ba ne ba uthi ruisi ba si nebke ne sop e qawu de kotin misi ke sop qwa gukurela gukurela ko ne ba uthi williams ama williams unga ske ball sa huris kap kap si qome tana ka qamse ne ba khale ngqqa qqa gukurela ba si gukurela ba khone ba gubrasi ba si gubrasi ba khone ba mais ke ball sa nepkeni sabe qando ruisa ruisi go ne ba uthe maske bolsa khabe ba khokhe ke argentina ba tspain ke nqa sang ipd bolsa khome si khase ba ha nuni apke mira ba play on as bolsa go go with rami khokara apke spain khabe khuni kar ke si gaing uye go se ngadmis ai naba ipke ne sop ai khuni kar ke sa kwa mase e fernandez ke khuni kar ke sa kwa mai fernandez ke khuni kar ke sa kwa machin na binda nas kusare ai ha ne ki khara khuni da han han han ngai dreng ai e tai khu nga ga kho da ne tedi e au man ne tiramia me e sege madrid clausen ka do enzo fernandez unikar ke sa kwa mai se ka do khabe kon kon ko ske ball sa tire ko gra ke spain di ko op simonam simoni ko qam sia khu e sta ta ng wa qa ha ka sa ko qang ko kha ke spain ng kha rap ke martinez Martinez again, Ohagoba Kaisa Hengira Magau, Masa Kosedisi Hending Ibn Ragon Amsha, Man Arosan Ibn Ragim, Mudnik Nakama Great Gauss, it's in the way right now, Igi, Kaisia Gomrom, Obahuda Gay Pelandi Dramisi. Ting Igon Scrammy, Tisikun Irgodi, Nikta Wikai, Nabahua, Gongong Escape Balls are down, the Coltara Hapkins of A, Argentina, Argentina, Neva Utsing of Usama Escape Balls are down, we never come to quit up, Gardina by Scapka, Neva Gongong Escape Balls are Taki, Goneva Utsing of Usama Escape Balls are Nabango Musuko Molinaba, having Kabak Kaiwap, Spain and Goundwe. I must say, Gohagona Hapk Spain and Gahagara Spain and Goundwe, and Hoguna Marigota de Gau, Esan Edisa William making land this of A, Jamal Basi, Jamala Horeba Poro Bakri, Poro Koliba Utsing of Usama Escape Balls are, Nepkins of A Kuprasiba, Kuprasi. Kubrasi, Kubrasi, Nepke La Bortaba, Nepke Spaina, Nepke Kugurilapa, Kohab, Kespaina, Kahajarab, William, having Lavan Huasik, I have no grammy play on, play on, play on, because one who could make any omens come on, Huruko did a me, Kungu, Goske Bolsa, Kohab, Yarhandineva, Optimistic Kineva, Optimistic Koliba Ucha, Maske Bolsa, Optimistic Koliba Grumas of Engobuse, Okaye, Escap Kungu, Simoni Hakoa, Hasmini Pra, Neva Koka, Tibaka, Hajab, Nunus, and so I have a go with Goundwe, Arabos Kwanunese, T. Nabahunin Kungu, e ngaba khone kongkong se ka do ngdo wi khai ngdo wi khai ti ngadini ha se iske kongsa ka do ngadini ha se iske kongsa ti donald trump ge ngwa ba uri hems abaqab ngubai gi stars aske no top e ka hon ngwa ngwa se ka do uri to be kai ka ti hora ka se I kha ka man nga ja ba na ha se iske so ba ni so e ti e ke ubepti e ka ngaresti president ti ngai khok thang wasei neches e hanu se gai ba ning thang ngasei ngabarak da khak gap ke spain ha be se khain up ke ni so ai argentina ba argentina ap ke khaiya ga rui argentina ap ke khaiya spain ki rang huru ti mai ha se khwadra se ti ko ra khun asistina ip ke spain rang huru nga san ap di boss ti tanesi khasip ke spain ni ba go se ga rui Kongkong ekos ke bolsa, nebak khokep ke Spain ni uas ke bolsa jana kan kamsi, nebarak na khakau, kok dora ha aing osap gap disitu me, poro bakun neba maas ke bolsa, rotri uas ke captain rotri ko nekam ngalip emas ke bolsa kukurela, kain unta, uskan kain ngadis engui, kong ngubung ngubung neba ucing ngubung se maas ke bolsa, kuprasi basi, neb ke Spain na, kuprasi baku kukurela, kukurela baku kuprasi, Spain ni uas ke bolsa, kas kari SA, kas agaung ngudin hung as ewa kri, kabak kabak neba Spain ni anis bayakan hung as agnaha, kabak usia khain ngui se ichini aun ngai se spain ni tang wa tana ka kam se ar khadira khum asa khoni aun ngai se koro hen gira ma ga ga lu im ma sa kho se di se hain ni ran on onis ang a kam se khu yes ke bol sa es kapta nep ke ulia mang us ka gain na chini ba tana ka kam se hur khat ka ti tu min tana ka ngus ya khan khung asan ngur se ne bara di sa ga khabe ne ba khabe ngus khai wa es ke bol sa khabe khabe ngus kho ke ke spain na kho ta ra hap ke la porta ba kho khai chini ba mama ap ke ni sa ba ga de khang khus kan thuru wa es ke bol sa no bara ngo hap ke simona spain ko hap ke simon simon ing ali ngas ke bol sa nep ke ni sa ba ga de la porta ba ne ba khabe khabe ngur wa es ke bol sa ne ba kho khai chini ba

manqaro sanqayeb tida grami ntandwe manqaro sanqayeb tida grami thi ike nisipke Spain itina kaise ingapo sa ko ngwe ngabe iske ne bo sa kangkat ma ko jamali ngapo ro chekdao se thi disikorong ahain tida grami khabe ne ko khapke Spain ike no khaba khokdara ba ngalo gaib marak na khajao dalas ke jao khabe ne ba khaibe martinez ama se ego iske ne Spain ngaro mangalo ne ko khapke Argentina ba ne ra khipke mek alesta ba Argentina ke ne ba khabe kap khaba khok ba ro thi ngaba khu khara bol sa ngwe thi ning ngai se ama se thi Spain ni ba khu ke Spain ki ra koro kurika maske haga kurina khube kai ba ning huru sponsor a guru haga kurina ning huru sa so ning huru a go Spain ni ku ke kaise wa ka khariro no khoba so me da ga idlos kama Iniesta Xavi ngaro ku khagi ncisi haka kurika khube kai ba ke ngulu so ne ba snaige ne ba tsakos na kaise wan huru a gune ga ama se a kam chi no khoba saura kai gu ngaka ni no khoba ha se I swaba iskenesa sege ngadira tausin ka ne martinez ke netes ai season raba e martinez ke season raba netes ngan aroma ti ge horaka se kaise a komro e kotska koswap at ning a gu neka nicam kha ge ke kun gremi kama ta khorde khore ti de mada gi digre mi ge kun kama e kanan aga satske mama ga gi ngadi ko sra mi nuru agura khose di si hain khanga san ai ba no khoba ma sa sene sei no khoba khose di si hain ra ai di nga wa sa inde gura ma swap 8 extra diamond ga haut ki no go ko se disinti man aro sa ai go tinga haut was ka na no go bani ra hai ga in aro mas nang wa bani mo adra mi se sa khabe ge na dia kom ga no ti ge hora ka se ama se irane mis ka o da ge tira mi ne se spain ni gran huru argentina ap ki khaiya ga ru nga san ai tanist khasi nga san ai ti nga am di Spain in co-op ke no khoba neskosi poli hina khafa lexing asai nice seed mai dege do napales na world cup de mese uwe tsika mai ya spending cup I ida de mese world cup ko nguru tsad de mi van boli gwa seed mai khoyao e dira do mi de seke ngadira ha se chi sira bolsa naski ni hot hats apples hina da ganse isa ora kan ai ba kan se di titsasin ngani ngabing obaqa seisa sege ngadira qausin qawlo sege qamlis ngani ngai ngira man oneske twinga irsa khusa tira ge ngaba khu disi qam ngai dime chi tuir qamir ngonair hagair tika myo dake khaba hey dira urke masti ati e ngaba khura moro dimi ya ngapke qawba qawlo chi am kuse nga chi nga jabke spain a godway spain ge nga jagoba william khabe ge ngunisa ee nguni opgira ngaba daisa gang uda gya tuing nguni ri jeng ai gaisna ge ngaha nasia gomzi tuing nguni di geng ai gaisna ge ngaha no bang no akon hiarsna ngun nan gya nguna tige ne bagtap nga khwe ga nguna tige tamkha nga fof official di guda gre mi replacement nan di ga khaba cham Chicken ikha nap ai nokhoba tam khona pakti anana nani sisinzena chitke nguni outka sina khuya min wa sei dogu jiki taha sei ki ngadira tausin taw de spaini di boss ngasa uesta uet mas de nguni op gibi e madira khabe ko uet mai kamara tausin taw de e Thomas Kayu ke no khoba ngisi in New York ke no khmara ngwa Sora ngai basenske babep ke a tam wa disi tam disi ngalin a guru di top goal scorer di gring ebasen world cup di khobep kai di top goal scorer di gring ebasen disi ja maski di darang ng as wala ni ko si kai swap I hasa sege madira kausin ka ruwe Arkhani gari buji muniya ba mangamiya ga
Spandjargugi. Gose magugi ni se kaucha gutinji. Kauchi jana singe na kuro kuro ba kura chuao. Kuro chomsa se muse ni siski dana sa kai stras rai. Kai se kai kai se kai kai se kai. Ti mu titka ko kaisa me sokuru na ko chinga sao chipta mu chinga mu oigidia u ka ngan gi ko aus iski pal di nagi gri mani polsku gado da gi diat na gri chung chungsen ngan gi an gi akuna tigi na sa chungs ai ra subu se kritin spaini di bada ka ko igiri tare ka ko sne ski ne sisa ubekha sao ka gura ubek ka ga de ngak ko sa mu tare ka ko ski a team manager ma kuri baba ngaba Rodrip jo kon kwachip ke laborte ba kwa Rodrip jo kon kwachip ke laborte ba kwa Mat ke a Spain Rodrip ke kon kwachip ke laborte Mat ke kwa kwa Rodrip kwa Ey Chike adira kawusin ka alwe Seike kwese disi kaisan aha indirami Abahu kamsia kuyeske bolsa iskap gati kotinikosi ge swap naipki nasan aipting hurup nasan aipti tanis naskia spainidi khabe pelendin ge

sey tin ba khun kong kumese so ab iske ne sa ga lo ti ge hora ka se a komro khabe ngaba go kha gona khap ge spain and galway yamali ge ne ba uthu go maba ba bolsa ne ba uthu ngobu se ma iske bolsa tsa ipna ra tsa khap ge spain ge opta ka go kurela kurela ko no ba uthu ma iske bolsa william it basi william a khone ba ngobu se ma iske bolsa ne ba khoke ge ruisa ira tsa kha ka op ke ne sa ipna galway spain ge ne ba amkose xa bekakhwita nasikhe ngqawu rhabe yangqawube eqalweni amkose kwaxhakhep ke arhantini yaba noba xhokhep ke khukurela khukurelap koneba uthi ngqobusa yamaske bolsa thiqhoxarap ke spaina spaini ke ha aba hansen rap ke spaina arhantini yaqhunqasna hau hap ke spaina owarha ap ke spaina ha ap ke spaina kai arias tusira mama ap ke spaina neera khip ke spaina ne kanaka kamse ap ke spaina huris khap khap desi domiye yamali da ba khris ke bolsa spaini ke neba khara ap ke spaina ha ap ke spaina ne kwa khap ke spaina yamali go sia nga khabe go sia wa qalwe am nga to everything am everything mi khabe no khap domiye go sia tabiga wa se swap sk ne sa qalwe ti naba khone go go se a kha dine nya ap ke ho khoni ra ba ti kre di dia gradi a tsane ba wa ira ne ba ne ba qa ibne ba ne ba si dira message ti ip ke tsam sa ga ga se ke ne swap era Zenesi ngapgira ngasi Zenesi Tamska to askose grasterang aniskol ngurup kineba I to askose snap kyanka no khwa extra extra ramit na gwe no khama ikha igin khaw idan khaw ne tikam qwes aroma dida do khwa mire se igi ngadira qawsin qaw de khotini kose ke swap ngam ngaba khoni nganga eske bolsa ar khadira ti pal diam ka ba khu kamse khui estak ta ap nga ha ta sa ta un kwa kha arkhandini ap ke ne pa spain ke ni thaira ba thi ne bara khok ka ap ke ne sob ai kukurela kukurela kukukuku e ne ba kongu eske bol sa thi ne ba kona khok ka ye thi ne ra nga khap ke ne sob itna do toresa toresi je kwa kha ba ne sob ai poro ba timisa ne ba uthi ngobu se mai ne sob ai jamale ko ne ba uthi ngobu se ma waske bol sa kai kan kwa khap ke spain na spain ni ge op ta nga kha ra nga kha spain ni ge op ta nguru ra nguru spain ni ge op ta khio ra khio Spain ke op tan Oscar ba gobwa mon gobwa dalas ka ngau khabe go sia wa gaudwe amase I khan e go iske di Spain in aroma ngaba it ke ne sob ai Torres I ngaba go ro hi chakau khabe go sia wa gaudwe danas ai go ngung sa khabe kaise I khap or sa go huru ai seske ne sa thi kaise ye kom len wanats ke pele ni di khau ta marichami nede ji ji bu ngwai khabe ji ji go diu ngwai ji ji ge belendi ni ngasi ni dira ha bae ai siran huru spans ke siram belendi ga han ai pe wan ngas ngasi ra ka chaup ti ngadi hurun un na sendi nan am di ham di ngadi wa di ge tsai pa ngasi ra ube kale go di tsho tsane mi khabe kong go go ske bol sa ti khol gara ke spain an ga ruin spain ge ta kharaba nepke yamala yamali ko neba uthi ngobusiya maske bolsa nepke ni sab enuresa nuresi ko kham ngani be maske bolsa ngadwe nera khipke williama nepke spaina nepke williama tabasenta hi cha ka kharab ke williama amku se ngacha khabe kha eske bolsa ar khandini apke nechi sapat kraver sa ngaba ngap thabe maya khete bule han wan ki ngaba ke khora ka khunang ammai sa ngap thab ai nga pat kraver hanchi horra ka last te khun ki ngaba pak mai sa e paktan daru ji e sigi nadira tausin ka do khabing labak kong kong eske bolsa ai stap ka thi nirak na khapke yamala yamali ko niba kuroi thik ka khabe ko waske bolsa chini aung mai se e niba khoni kong kong ese ka do niba khoni kong kong ese nibda wi thai kugurela e ngap ki kaisa sisina op ki e iba hima ko bang ha dotin le bang ko ha dawo sing no ni bai bai ko ipge sege arhanne akdari ko gele sisa rugby pna ko ta kamai gele to nam gus ho tra gus e ngaske ko ta chige komro ta ru e ti ayo tinjing hunigar ge sko maskolani sko scaloni
in

ngapchin jeng khuni kar kisa ko mai ka dus kalori chin khuni kar kisa ko mai e sei ki ngadira ta usun ar khani nak thuru a ku chin anya ku chin wan ji kar ge di ta um mai sin ka ruin e ti ki ngona hen ki gwa man aroi ti ngaba khwa gongo eske bol sa khotara hap ke ni sob ai spain na spain ni da ko kanak da khabi ngaba a kokan eske bol sa ko khap ke ar khandini ya ba ka ruin neba ochin go busia ma eske bol sa ar khandini aptari ba kuma sen ma ko din hum as ngala ba khokara apkin sabi mo mo mo mo lina neba uchi romero pasi mo romero ba ho martinez it basi martinez ko kam sia ko eske bol sa is kap ta khabe khabu se khai khai ke spain na ne ko khap ke sab ei nure sa ne ra trip ke spain na ne ko khap ke spain na ka kharap ke sab spain na khabe ngaba khokana eske bol sa ka ru chi ngaba khon go busia khai khai se messi ba khare gas na haba ngang ngang ngang unsa de oro sira dai e sei ge ngadi ha ka ru kum i ke akari i ke subut ma ya messi ba ha pa messi ma bat kha ha tire messi dia tsing de dai tik ta ho ge khabe kon ko go ske bol sa chi ne ba kho kai ke sab e ka ru spain na spain ke go kha ba spain ke ne ra ta kha ba ne ke nu re sa khabe ma ba kho kha na es ke bol sa chi ma ba kon ko se chi ne ba kho kha ye ne si ku kali ku jo ra ka se thwa sira si gu se ge chi ne kam ngani e ka kha go es ke bol chi ne ba ra si ta o chi ne ba khokeng kao khabe ko ha thain mi eske bol sa na lui ama se e porop na thuru ap ke hora ka se ning huruk na a ha me sip chin ji kamera sa da ha ko ki di gram bai tas na ha me sip ki khait ma ba ti gram ye chi ji kamera sa dida ko di dusi kamera sa na ne ya me sip ki dira da uri khair gram ka lu e la chin ji gro me sip ba wa ma ba kha me sip ba ha di e se ge na dira ka usin ka lu a kha ni ka ri ku ki hora ka se ka na ra ko e ma ka Ya. Uga pelendinga ukuke. Arkhandini apke taisa pelendinga ukuke ngaka. I pelendini bayini aska osa ukuke nga khabaka se America baro ngaka. Uraka se thwa se ranga. Tinga ngang aba kaisen ngali ko sing ansen. I ditko tani mise so ab iske nesa. Khabe ko si ngaba waske bol sakna ruchi. Ni kongko se spain ni kan wa spain ni hum asa khu chi hurista kap dis nok duma khu por op khani angna se por op ni angna se por op ko khokta chi kam se angna ske por sa ista ta khabe ni ba tha ke ke sab ar khandi ni aba khabe ni ba khokke ke ba spain na chi ni ba rak na khak ta op ke spain na ka khabe ni ba khokke ke sab ar khandi ni aba khabe ko wa ske por sa dra me chi ni angna se spain ni hum asa khu ar khandi ni ab kan wa Seiki Madira Kausin Taru, Seiki Nesitia Kotamis, a case of Madira Huna Musen Seiki, Kaisia Komro, Kaisia Komro, Kaisia Komro, it's Kotanimis of Eskinesa. A Tisitan Aisa, why, T. Tadu, IDM and Ibe Ire, Yefron, Tin Abangaman, Tikuna, Iben is a Cairo, Ati World Cup, Tin Nohova, Tuato Maiki, Taibe, Tadu, Iben Labakun, Nisisa, Cairo, Titusi, Magawak, Tasnuga, Hongi, Lissing Island, Nasi, Ting Island Nasi, over Hadrakos, Gay, Tam, Lissing, Angun Ramago, Twentach Stay, Nungi Lessi, did an image in Ahugi, Angroskus, E. World Cup, and Ari, Danska House, swap in Lakai, to celebrate the dining course, E. Sing Obata, E. In a hago, Hungi Hunka Gung, how did I become come out? Nadi has a god with Segi, Nadira Tausen Segi, Nesi, Tun Anida, Ning Abtinanida, Kung Am Segi, Tidagi, Abahu Nida, Dung Ab Naga, E. Segi, Ning Abtinawa Kung Am Tidagi, Unica, Unica, Unica, Unica, Pisikoro. Huiga, eat a my yo. Oh, who in any who case it at you? Naya die, I get pelendi boldy. Disagreeing haraboldi, did Rami say de. Did I garro the bank about a Tam Cosset to Tamagorcose, Tam Cosset to Magangan Tanga Unica, I've not a yoga extra diamond, ma'am. Good Tam Coranguna, oh, Tin Mauri. Madira Sihuna, Am Kaisa, Tai Katakara Kabu. Let her go, Ninghuru Bagosi. Oh, my goodness. At Kamrua. Who was thinking of Gonasi to walk at the Kedegra Hong Avan? Ika Hongi Eid Marai Tigi in Oahuna is Kasip Nama. Kangois.
Kainqwezi.

0: Kaingo ni kolo lao.
1: Gairo komruwa.
0: Kaingo.
1: Ee komruwa.
0: Ata.
1: Odeta.
0: Ogo la gira.
1: Ee komruwa igya.
0: Pa ti atin de ko mara ngi wen khaba dra mirte di ore akoy. Ayeye. Kabo de ko khaba da ke tuwa. Sai ni u khaba la tuwa ga.
1: Mhm.
0: Spanning the Ukamara and Taha on a Kaisa Kaya Jabber and Arabinava.
1: Yeah, on Unagan Abge, this is called my handy robot, Tipel and the Gate, Taban, Hwagauti, Kahangatin, Humihati, Maramia, Kunhagasin, Humihangabel and Gidding Kondamakama, Kahangati, Kaisi Amaba, what my tickets in Mikanadi, Mangakan, the Mikama, Yabel, the Kaisi Amaba, what Madi Gramin. Lenny Bakaruti, Tango is the meeting. Unikore uthi. Eh dangoys.
2: Eh do kuyise take stress hatu. Spain apho khuru uthi ngxaxa kuza yire.
1: Adap gelin huru ngxaxa kuza yami.
2: Ah, take penalty nasman ngxaru.
1: Mhm. Okay, ne dangoys. Okay. Yeah, Godwin, if you go up again, it's up a continuous case of a key coming about white now say, case six months, got to case Amad, what my ticket, Amad Maptic, doping him up, what did I mean? I guess, yeah, Pelendi. Pelendi di gay, or a mucon come a takwe, am I who be bad mine? Takwe, takwe, gaba, the barami, dope case, naba baratu, but now. Chikho out di haraka kusasi ting lang ako si pinabarang ako sa nga siyang nga dapke Spain na gawe Spain niya ko ang nga Spain niya ko ang nga gawe Spain na tuwi Argentina ba tayong nga neso ba ito gawe Spain niya ko ang nga nga pelan ding huay ni ito orya ba ngutik huay di kira stop di komip ka Spain na gawe am kuseng uiba kong kusep ka Spain na tuwi Argentina ba tayong nga amase Oh, Turusik ma, kau ada kopas nanti juga mai. Nesiski Messi tang Turusa, Nesiski ay khairasa, Nesi dah gini kau Messi ba. Nang ay ay, ibu kamu sekarang ni sa. Kau begi, kau tu negosi gay suap nga. Nesi tam tui tengah dira Messi. Spain nak tui ti Argentina ba tengah. Ini bater negosi kau gay. Ada gini ngatan di tengah kau si. Segi ngadira khuna tausen segi ngadui amase hu oh dite in Spain ngui Argentina ba thaina in amase naske minda grosa Spain ke de ko dai ko esa skinni si khuita ko taha ni ko esa skinni si khuita ko taha ke ko sta mi ab Spain ng hurung uting ngadira miyo oye isa ne wa ba khu toa ti khuna kwa khinna komasen dabasen nesi aske spaini gira wa kan khuska kham kon digi hai kon digi e akha guge urira ka akha guge kayan kaura ka spaini khon ge ngairana mesib ke am sarang umma dabasen raba spaini khon ge neda ke a sida ke neda niba make alles tap ke hemsa go gai khiba us tabiga go khiba tanas tabiga go gai kharuba sei ge nga direct thousand ka do kotini misi ge swap ai kon kon go ske ball sa nisi ko kha kona kha ke ni swap ai argandini aba khabe ai ke nga ba kwa nguni sei thara ball kwa nguni sei hola los e ni ba dan um tis ke niza e e ai bora go a go yo e spain ke amase e Sengi khunan ngadire kausin dawui nesi haske ngai kwauga arkhandini ap spain tuba goron huruo khaba subusen huru khaisa goni oasa ander sapni durusa swasa oskao chinna durusa swasa oske kaisi ya komro kanrui ngaba gonko eske bolsa khabe ni bang amkusen aska ngau khabe khoin kwa khachin amkuse khop ke simona kanrui simoni gen amkuse kwa khoba damdisi dam a hengira ma gau damdisi dam a hengira ma gau Nekon khap ke Spaina, hotaram ke Spaina ngun hum asna, nepke laporte ba, nepke kukarela pa, kukarela ko neba uchin gobusia maske bolsa, nu reside ba si, kukarela neba uchia ma khabe kwa thain uy aske bolsa chi, neba khuni ang nai si, Spain di kai wa, uris khap tap ti sik goma khu, Argentina khum asa khuni ang nai si. E, kukarela bini ang aske bolsa ngandui. Spain ki

Anse khasi ting harujin maguamasi, gongong egos ke bolsa, negro hap ke spaina, nauba maes ke bolsa, poro poro, nipas ke bolsa, poro mas ke bolsa, spaini ke neba, nepkeni sub a kubrasi ba, nepkeni sub a gado nuresa, negro hakabe koke ki arhandinia, bagado, gaipna goha, having mobus kabak taiwa ke spaina, ti, neva koken gauti, neva kabak mobus taiwa ke bolsa, ti, negapmani behang wa, ferani ding up a mochuan wasi gadoim. Ferani din ap engu chiguan wa hunsa kai ta ap ki ani sap e ferana ngaba gong gong eske bolsa e stak ta khuye chini barak na khajau ap kini soi argentina ba taip ngarak na khajau turuske swaira uasa turuske swaira uasa ne go khap ki argentina ba khol tara haspaining hung asna ap ke khoi ra ba hai wa e goske bolsa kho khai khaba ko khai wa ap ki argentina ba neske durusa ne go khas ke durusa e stak ta gobuse khaba khai wa eske bolsa in ai khago turuski ga khajau rasa khabe ngaba khai wa eske bolsa ne ko kha ne bra thai khenes ke bolsa da ru no ba kho kai ki khabar khan dinia ba spain ira thai ngob ai spain ni jigo wa ar khan dinia ap ke ne sira ngang am ma di ap ko wan ai ni din hurud mai ne ko khap ki ar khan dinia ba tas khari sa ka kharab ki ar khan dinia ba ne ko khap ki sab ai fernandez a ne ba ne fernandez o sei am mek alesta ba ne ba uchik kam se khuyes ke bolsa khabin am ku sen us ka ngaba simoni khak dai ngai ke bolsa kho ap ar spain ni dip khak ngal ruim ho ching am ku sen ora khain e ti baba khone gong gong se ama se spain ak doi ti ep ke ne swap ai william ke ne bo sang ai dan skusa gwa hi ti ep ke am ku se wipa ama se I khase gwa kon ko cha ko swap ngat kira mo puyo lagu ke orang huru barcelona sa gerin hai ba chi spain di spain ngan sa gre tam wa ji tam ngurip ai kang hus eng huru ba tam wa ji korong ngurip eng huru ba tam wa di chi di ngurip ai se africa ngas lab ke puyo la uning huru ge ke ngaba khubip kai di pinap gerin iba dan se iba spending ta se is swap is ke nesa aharon singira a kap ai o madi yo tingi dona ratinsen e seike ngadira tausen ta do seike ora ka se spending ngap ke ko kha aba taip ngarang huruba ngaba kau se chi rabo screen ngai se e disikwing a hindira mi se ne si disikwing a hin make alles tap ke hunikar ke se ko tausena ko adi khoba sen chi wa ma e Say ki madira closing down we. Ne coming up ki kung ai mai kan ai onira kung am si. Si ida ki mabahu kandla si tay isning Si mana a kantaha tam dan auna. Tui tenga di gomi. Nai de bala nikoska ni SMS and the bako seim. Si mabahu sinani. Niswap a tamidan awe nikosim. Si a. Kandlas tabai ki nisisa tui kui ti eng hanuk tu ba ngang ue sa si ta tska kaban ue sa sin om sa. Nas ki gwa sa dini ma chi sa chi kola sada maya si da ki koro dan awe tui kai di si chikoro chula ka. Ngai ki tui kai nga di go mi kuin aroma kai tan kap ti chiko chani mi se iba. Habe hana nokubas unin nuni sen unit mas kosep ki spaini tu ba nokuban ip kama ma ip kama arkan dini ap kinan chwa chwa sa huk hai a gaun uem. E. Ngadi ko sida jigo spaini ko gudin undi china kamu chingwa rakumi. E goes not again but go on said get an asnago konga napke william napke spaina william unaske bolsa nebara kokarabke william neba uting obuse magao khabe kokana eske bolsa ne go khabke arkhandi ne khabe go nuni eske sala bolsa khopke ngaya khaka sa ain wasti batirami ngari mahadi seke ngadira tausen ka do kotini misi ge swap eske nesa e ogos mogu gi ma hora ka sin orisa sin ngutirami ngau ni arkhandi ne apke digromi okay e kere extra men ngau arkhandi ne apke digomi okay ogos mogi ko nwara ba ngang anes e man no asira ko op ke diram ba ngau ni arkhandi ne apke di ngau is tasa box mas men is ang ekde smo e khabe ni ba gong gong eske ball sa gaud chi ne ko khap ke ni sab spain ang gaud am ku se nga chi ang nga ja khabe ke khau ba kha kaisa ne football rules an ngi ni doa kare ko tsang ngu chi ko chiram ko ke khwe kharu twa chimje khwe ba nga ja toa timadigo chau ba ko ka madigo se chko khwe u ne boza scout nai gira khau ba bols ko nga dong labi khuye bols ni ngai khwepting ais ni si ang nach ke ngai khau ba ni khwe do khwe ba ba ko reverse ngi ku khais ka nas ke ku khais na dra ni khwe ta na da ko ro ra mo se nga ja toa chan ai bi gira offside timi oi ge khwe ni ba chke rang hwa di tirang ai ba sin ba ne khwe ke Unisko sen eti kam sra kam. So, tiki ra komro, seige
nadira xa usenkalwe.

0: Nabahuni kongkong escape po sa chi ay ki horakasi ngororay. Nabani nisap ay ngasim apke arkhandi niya ba. Mesi ba hap a, chayip a, mabap ha. Mesi uapi dagira. Hunup ka khabit lautre, umus ka khabit lautre gap nga chak kaysa mesi. Idam kaan chingi kaan da swap ay lang angkaw mesi ba ama chayip a bhaay pa di. Khabarang ibasin ski ha a kweb ki gas nga khayip ki Spain a Spain di gireng ibasin gaadwe. Kaysi ki gomro subut mai gya. Ngaba gomkong eske bosa estep ka chini barang nga khaykaup ke nisap ay. Abdi mesip ba skriske bosa. Abdi mesip unwa. Abdi mesip ki nga khaykaup raba. Nek ko khab ki abdi mesip ba. Abdi mesip ay nga eske bosa. Amgo se nga chan khabe siya khayin uye si. Ing ay khako. Abdi mesip ki nisisa chocho goba gaadwe. Abdi Mesip ki chocho ko ba chi ngobuse ni bang huru eske bolsa ye ko khap ke ni sab arkhandi ni ba Abdi Mesip ba kris ke bolsa gam se khui khabe sia wa ga ru to ma cha ko ki Abdi Mesip ba khabe ko sia wa ching nu ye chining nga nga se tira tausen se kaise komro kaise auro kaise tari kong uske ga ru se ge horaka se kaise komro ne ches nga aroma di che ko tani mi se Spain ki Spain Spain ki Spain Argentina ki Argentina khabe neches ai ek ki Argentina ba chwa chwa sa khu UNESCO se khaya khalat khaya Spain ki net na gasti ngobusa sipti ngwai naun du na ngwai khabe sa igedi han ka ruwe che torres ki uiba kwa kon kona se ki ngadira tausin ka ruwe se ko kon kon eske bolsa ka ruwe che ko kha kona kha ke ni sop ai Spain ki ko kha ba che ne ke ni sop ai William ni ra ko kha ke William ai sang ai dire Spain ngaro ma khabe ko sia khain uy ka ruwe ama se I khang ai ko eske ni Spain ngaro ma khabe ko sia khain uy se William Tinori ki nga ba ka ruwe chi ko sia khain uy eske bolsa chin ba khura tausin Spain ak toi chip ki ni sop ai ip ki Argentina ba khaina Seiki ngadira tausin ka ruwe. Koya sab urli khay sef. Argentina ap kiri madi ko digo miga ko bagwa. Kaise komro. Kaise komro dit ko tani mi se ka ruwe chi. Obe khay ke haga hindu nara ma ka dit ko tani mi. Am ko se nga. Khabi ak khay eske bol sak ka ruwe. Argentina ap ki horra ka sira ti cha chip ke ni sab ai. Koti ni misi ke sab nga Spain ding huru ap nga ba horaka se thwaro se gwa changkai Messi ki ngam ra ba turus ai kha go we god me ni sisa e nga nga sting ai ti gwa khri e ning ai kha go ti iki nga dira ka usen ka de koti ni misi ke sab ai iki ai tsna ra ngoro nga go Tuen gira kwa ne sira SMS tira khwa INLD Hurubin tsatwa eng agon hui kwen tuin ki ngugus nga. Hurubini tsatwa eng agon hui kwen tuin ki ngugus nga. So, hurub kao ka agon hui kwen, maskin hurub kanaka ayin agon hui kwen ki ngugus nga thai. Kasa iya. Okay. Dida tsin ki ngugus nga. Ami bondoho. Okay. Madira tausan je khona gaaru chi ige naba taisa chuina go ha se Messi ki inia aira ba Spain in ayap ki harra sira gumwa ba Argentina ap kon ge tanas en wa ga tu yana nin ge kande kho chi mana nin ge urikwe khasin chi mana nin ge ra ang hoam de ma khwa Danang aitiski subu khud mai ging aitai Augats ka ha owa kaise kom Danagats ka ha ots hon ar manhuru agu jigwa kham san kham khasa oga hats bai ge kaise kana titse
1: ai hu ai titse ai ngaposa hu ai ditamin ai dubke ha
0: se ji kwa ngadi ngadi ni ek dis ba khuna iame khabe kong kong ko ske bol sa arkhandi ni apki ni rak na khaba ngaw ngaba di cha khabe sia khain ni ske bol tini aun ngai se arkhandi ni apki kai kwa spaining hung asa hung ngobu se aun ngai ske bol sa spaining ya koi ti arkhandi ni apki khain nga ne sob ei ni ba kong kong se ske bol sa dam se khuip ke ni sob e martine sa ista ta a chen tini apki kwa kha ba khabe ni barak thai khain ta ske bol sa khabe khokra apki arkhandi ni aba khabe ni ba ngobu se thai khep ke spain ne sob ei op nga ha kas rak kaung tau ni ba uchin ngobu khabai khai wise ke bol sakta lui khabe ngaba nguni ese ngaba ko nguni ese khara bol sakta lui ar khandi ne tikai wa messi ki ungara ba messi ki ngera ba abdi messi ki hansen ra ba ome messi ki hi chara ba taro messi ki ke ra ba e khabe ge hora ka se kanam sa da lui dui di hasi khais kira tausen se ka lui abdi messi taro messi ome messi e kein wanara unga cha ke khup ki khabe ge kom in ke ning hurugung na chining uni kan hurup ngan ip akaisin huru abina ne kap nga ha se pe ka ru e ti chiko tani me se messi bining nga se ski thara bol sa ni ba uching go buse gong go we messi ke ne go kha ba ni ra nga kha gap ke messi pe ka ru aro sa bol sa go ma kha be ne ba gong go chi khain u se ama se ama se ama se ama se arkhandini ap ke ampar uisa go gong gong ka ru net ne si messi ting ai khai je go ka ru arkhandini ap ke kaise iske ngasa ko e na roi che khwa bol skin ngase mes evening ngase abdi mes evening ngase ome mes evening ngase taro mes evening ngase skin khwa bol se ga roi e nuni apke ngabarang khwa ba che ngabta khwa se ma koru hen jigo mang aroi ga roi koru hen jigo mang aroi ne koru hen ngada apta mes badi ne koru hen ngada apta arkhandi ne abadi ne koru hen nga england da no spain da apta di khabe ni ba thai khai eske bol che thai ni khaba khwa bol skin ngase arkhandini apke ngaip kan huruang ap ei ne sigura nguru kau masun ek gesa raza nai ku ke ne kur nguru khama kan hurua e ngabang ngobu sia gong gong eske bolsa messi ba ma wa ese e ngabai ki gora ka se asnu ye chi khaba ngai di gwami khama bolsa koro hen gene duya ga duya koro hain ge tuya amgo se ngaba khuyes ke bolsa ga ne bang mbu se thai khaye tin amgo se nga khabe go siang wan am nga don uriting am ai tui heirop ke nai kwa gong bi hagan ge kwa gau oh my goodness tanadi ki khowe chita ap eng ngwa dei tam hengdun kira ma gau ti si kam ai eng a ora kira saura chestira mi e maridi ke ga go dei maridi ke ga go dei e tam this is kun aromai ge ne chakam us a spaini dancer a celebrate dan arkhani ap din wan nas ra chung khoin nana chung badra ung na kyaw dira min china hun na tha hun ge ka go na khoi ge ngaba ko ro e ngaba ko ba sen ro e dik dawi thai khoi

0: Argentina di kan kwam sabari al nai sein tam hain ge ko ko be ngol na hain ge ko ga ma ne swa pai ngol ngol ko ske polsa ne ba khol tara hap ke apti messi ba apti messi tak goma sen ne ba u ching go bu se map ke apti messi ba khabe ne ba khol kana ske polsa thai khair ap ke spaina ti ne ba khabe khol ke argentina ap ke kna khara ba ta kna ra khama spain ke ne se thai aus go ma ba spain ke khai ra ba argentina ap ke kna khara ba khabe o sia thai ngui ske polsa ti ngui ti ne ba khol ngol se Abajo ni con con ese ngari ma hatira mi ese swap es que ni sati iki ngatira kausen ta rui ama se i habol wes que ngasa o I'm not going everything am i habe kai se tabi kan am se sian kwasi e mesip ke tanga khurang uman aiba unan umguiro kon kon aske kon sa Tam Hengira Mangau. Tam Hengira Mangau. Munan Giguan Omuni. Nebahu Mabapta Kaibagong. Habagas America Ba. Eurobitasa. Mang Isa. Titra Dinsen Swap A. Nabag Gungu Eskibosa Eskapta. Nebang Gobusia Kaikanye Kabati. Nebang Koka Gabgiris of Argentina Ba. Aptimesi Muskibosa Habe. Nabang Nunese. E. Messi Binin Karabos and Nase. Abdi Messi bin Ignas Karabos sa kam sia khup ki Abdi Messi ba no bara gna kha gao khabin am ko sia khop ke Simona Gandui ti out boys ni ke Simona Gandui e Spain ko op king am ko se ko chu go out boys in arkhani de apne ke Mascherano de Gremin huro a go chna ge hain kaya se ke mang oing ho gu khup ki na ba tui hero khup ki ra ma gao kon ka rui tui hero khup ki ra ma gao kon tui hero ko ne sia ma gao nep ke Spain nam tam hain go kom mona kon haga koro kon nani go Hunko, Haisako, Kwese Am, Nesigo DC, Kohap Gespaina, Disi Tanga, Disi Monanga, Kohap Gespaina, Arkanida Kung Asna, Disi Maninga, Disi Hunga, Disi Kazanga, Disi Kwesenga, Dam DC, Dam DC Twinga, Dam Oa, Disi Dam DC Maninga, Guru to Kweb Kaiba Mapta Gung, Negohap Gespaina, Dam DC Hunga, Kukurela, Negohap Gespaina, Habing Labang Unesi, Arkanida Tangua, Arkan Kung Asahoning Asim, An Monadisi Aganga, Monadisi Koranga, Monadisi Nalinga, Monadisi Hunga. Gunadisi kwesing a hagadisi hagadisi doing a hagadisi dam a hagadisi ngolang a hagadisi agan a hagadisi korong a hagadisi maling a hagadisi hung a hagadisi kwesing a korodisi korodisi doing a ne kuriti kweb kai ba ba ko am korodisi korong a korodisi maling a korodisi khaisang am an koro hen ge go kung am dua ko be kweb kai ba ga dwe spaini ke dam wa disi ti dam disi maling Ang ikulipti kubet kaiba ko a dance. Spaini ke ko a dance kadoi. Sida je ko a dance jag ngay mire dasa same. Tui thengma di ko misira koro re tayna. Tui thengma di ko neses ay mihai ngay ke tui kai disiplo gani dance. Naba ko ida ke karo am ni di ko mi koi ke kuro karo makaro am di ko mi ngay ni tui kai disika dan. Naba ko da ke kai dance na dani mas ke kan blastisa. Khabei ge ese mesa na tida ga ro chi gore spaini ge dan go thi dan da ge go e
1: di hire ti chan chi aban na man tina chida celebrate re ne tisa of mali of school ang laria dan gore world cup ibu go do on tisa da boni hauba hauba ni hun aro of mali e chida na ro che gre ti sit dam na ro komi ga go Tago, Tago, Tago, Tago.
0: Say the gay and the Banico Roti, not and Denida, Mabe say, did that chin is a watch is his son, Uro, who can sign you while taking to them, Una Kamago Dugu, Navajo Taban is a good house, eh? Spain again, Dan Goba. To the Gordon, neba SMS and Ti, neba Danigoska, SMS and Tabi, Dain Chinago. Tui kenga sa miha e dida ni mi swap e. Me kole ni ngapje ko tui kenga di mi e. Ipke. Tui kei disi koro disi loa koko dan. So. Boras. Hada ko magna e inse. So tui kei disi ku gira. Auma. Kita tabako nebara ko ang awa wigro unda baigi.

이고 이 끄다고 고디치 마리고 하고 메콜리니카 고데이 소 at

0: Tam tui. Sí. Oh my goodness. Akkommodatie. Geben. Geben ik doe dit Chicago dan. Zo, nou ik in za. Of als dat even kon. Oh. Zo, nee, zit dan ons ki. Kantlas taba, kowes aroma. Ke wa kwenna nwasa. Okay. Sida mai go dan dia ngai. Tui tam tui tam tui di gromi kwen. Nana ngai tai gei. Ti koe uchido ngaba koe tai bai. Tam tui di mian ge. Tui tui tam ngona haga. Kwen ge tam tui di gromi so. Ini na ku tuam se aina da mar ure ti tangwes. Aber da doch bei da hai tik dai bei recep ke spain da ko dan ti spain ki ko a kharu sida nek dai sa do di bai ti yat ta chai la re ai mo is
1: ne ko claro se pe a kain ka sa ki khapara ka da khala da ko da mai ma fa di da ko ngo wa ka dan somo
0: in hanu se durami sa du ke marin una
1: ke tren su se tio onde dura
0: Aduh, ini anggap aku sama.
1: Hai, mana kau satu ini? Haga ngona, Haga ngani? Haga, haga.
0: Oh, iyo kado ni kan last. Tasa dulu kau sang ay, mang sang ay kamu dulu ikau ngawat di kiri sekolah kau sang kami basa.
1: Ah, iya nak ang ay bisa kroket ni ni.
0: Okay, sa rup gong sa da geni sisa, sa rup jikwa gong ha chit di gomi, chit jina bol sa gong tan, so kan ya tok tanu sa rup gong ha sa rin, hanun dobe da ge khuna ni di, odu ge ne sisa ni, sa rup gong sa da geni, da go u, kaina kai sa tui, haka ngona hun, haka ngani, haka rasmu.
1: Yes.
0: Hanu wat gong sa?
1: Ang, hanu wat kasi o reo.
0: Okay, odu geni, da geni, sa rup nomor sa ini da, gong sa koloni nomor sa sini badu. So sa rup gong sa du gisin ngabang umka.
1: Okay.
0: Ein ganz. Ja. Oh. Der kam groß da drin, ne, da ge. Oa, excuse da di. So ne war gut sie noch nie. Aro, as ich tick wohl paar so doga, was ich dann so ich weiß ge, I gams kum gang agam. Se da ge. Ning usip na, so dann wan u di han am am. Probeb da ban am am dia kwa di sie. Tigurisan na gur probeb da ba madun kalchisi. ADC T Destinies T Dalton One Tabahu Tam wa di tam di sin manin a group di kwep tai bara am am se kaisames ti kaisames kai tu iswasta ta wa ta indimire ti khaya san kwesa du muhare wa kain

kaka sitra kaup chika kas ngara ta ase ni chisa khaba to khoba e be khaba duri nu mai chi kha khau tan sitra o ne au bare gira wa ne au bare gira wa ora gi nim ko sa kha khau tan sitra wan wan ai ne kai sam kai ker khipti sau ku ngamut e chin an a o mut ka ha chin ngaba ni tadi om khaira hui chi khwa de khu chi khwa de khobas na khun khani he in neba di ni dia chocho khu ki ne chi ni dira mi khu ki ne ngadira ngadira kha kha nga chi mi nga bada o ne nga sa ni nga sa chi ne ng ui sa ui chu man khwan ui ya da wan wan u chi ni ui sa ra ha tam u da se da gi kha kha tan se ra ni ui sa u wa chi da gi le gam o da ko kha kha sa al ko kha nga i chi da ko u hu chi a be hu kha ko rong hwa u hu chi a be hu kha ko rong hwa petru chi ju dab chi kha ko rong hwa o ne ng ui sa kai sia kai a thai yi a sa be gi Christup di Christup hat ist tra a nun dai paschab taub si paschab uns tuisch geheiß kaup bei gen ist a nun dai kommen ni aber hok mun si uro bei ne aber hok mun madige haus ki nach mal san nun dai in usa gen nun dai si

0: kunqasina raqayo dangachaka hura qakho ntina kayizira qhore ngqaretira gani kandethe dadog niba anqunqa qhiza tidra qomqa ngayidra ngqhawo tingayidra a season sedani nete sidangqhawo ngqai tichaqha kuti dathi ndaqhaqha sen tidra sadu tina minqa batidra uka uyikuthi minqa ba ku elop miske ikho ihancantwa yidide seyithi thezi wasatha qhaqha sen amakada nenqo yamqabi didathi na qhali minqa rase qada ni qhaqha sen sekunqwa tira do elo barakan ka den es iya da goto ho tra is am sai i go ke tireda o isa tores ka tlo ba am sira di elo tse ka ntwa tsi anu ka ka tse kan kan tsi da gira sira di elo sang au ba mati tsi ya ore da qis a ro ba sira di elo tse sa tsi ka ngwe bi ge ma ba da sira di elo tse tsi tsi ke wan a hare ka ge u sira di elo sira ka qharu nga qharap ke sa tsi ge a tloe sang na u nona kunga o da ge sida ge qauta wetin ore ba go ge ngora ngora sida dielo nga magada ge neng u yam abi qaba qadira nu ha sida dielo tse sa miss a esa miss is an isa se sida dielo tse nga magada ge ra qauta ga tse sida dielo nga a ku tin a ngi di sida di tse ra qoba am qaisa dielo tiska sa miss a qaup di qamsi ko se qa tse a qara qara da neng u yam abi qaisa sida dielo nga maga ure qara qais wa sa sida dielo tse wa qa tini mi qa no ana ure ne tse ka sida dielo Netesti Juan Asang Ainsa Sira Dielo. Titi send the Iadago Uai de Nadening Eream Kaisa Sira Dielo. Namagado Tiret tied with that a sang Anugaga Pitta, Jesu Din Onsla. Amen.
1: Amen. Ya, now, Castle of Madida Gorishna, I tried to die, Sira Ningusna, Ningusna again, Ungus, maybe again in Usnaratam. Have it tried, I be a Ningwekum Gong, Ukum Kakaus, MC Sakum. Kakaus MC sakun jukun hui, MC isak sakun jukun hui. Aisyah neng usmani, neng usmani layak mencium yang aisyah. Bau up di roads, wat ever stand di lay. Aibin itu kawan bayi.

abe da neng os nga anung uing us anung uing us cidara abe kariro se da neng ase kang huba ho uing us sam haski taiski mabakuski kri ngadi da neng kang huro ba ho habi kira os ti kaing amus nga kada wang lang kwa dera komais ao deba lukap di kam di si kam as lukap so stek tuen tuen da fersi veza kute kia komai lukap so stek tuen tuen da fersi ve kao pas ka kao ching uing us cidara ti kuru kuru et ma peren di che ki ha pas kha khau ni ai ni an heba op ke petru ti joane chika si ti ki mi ku i pas kha khau wa sa ki humi ba i gen un o ka gen i wa ki mi ma ba kum kha ni humi pa humi ti mi ta tau tau ha op ka op ke ki mi i ka mung as nga khora ka yap ke kam sao era tani khoi ba sa kho ni wa iko ka omi ap na chi sao bi i om hon ko ba mi ba kha kha au tami kai chi ma bas pas kha nga om sa ha pas kha khao ba tani kha kha be kha tani kha kha sa bi ku kha kha nga sa ob ke kai nga om skorai ha sa ni tau ko nga ba humi ri o ka ge ko chin ep ko mi ba ka khamin ke ke ho pas ka khau chi pas ka khau ba ge ang a chi iri ja ha ko be ke ta ap ta ba nu chi tam a apostol gu ep ti ep kha chip ke ep gu wa ge mi kai se tra khore ni pas kha khau ba ta ni sa ko kha musa cha tama ta has ai a mi ba go tra khu yao aru e da ge e ba un ti de khai elop ti kao sip na i ni was ko si ob ke kavisa u kan kan ma ku chi ye mi u ne skin ai sa ko nga sa mu ai sa sa ko nga tora mi ba go tra khu yao This is a who da ge o hui haistin un ha a didi khai elop kau sip ni ra has ko si chipere ba u chip ke kan kan chi ma gu chi ke mi nes ke di so ro sa ko aro mara mai sa di nes a tin ain ain san san ko mas pas kha sip ki ta visa u chu khun un ska ka chi ke mi nes ke di nep ke ne ta vis ken asa tain house tin au na sa ko aro mara na hu sa

0: gabe mo abe go terap ding o me ke di da cha tap te ba ha was kuse ya mas ke look up ta khwa ain hwa sa ke supta ain homi chi kwe kara sin e chi kara ne kwe ka khai wa gai chi ni khai khadip mai ke supa an aba iko mabako kan asna ko na ko ndei kan ha o mabashin homi batri chi ta mas na u au bi khane di ipas kha kha o pas khan un ple chin au ab din un sa nach mal sa homi chi ra nyin ta khabit khada ibe khaka ba mare ip khariro se khaung khu ba ma khum neche da isara che di chi khari tuin na ko ker ke un nen ko sa ga nen ko ske nach mal ko sa dira mi sira che di e o ma ba khu ke khri khu e chi chwa chwa sa khu ge hai
1: e dan kan da gira do e nach mal ske jesup ke ge pas khaba ma pas fi sa nach mal ske ge ko ko ni inga tswa tswa ska tsako o tsikira munga Israel ice ke Egypte pa hai opgre eloba Mose ba sinti gre mi ba Israel ice a Egypte ba go se tsai tweng oi tiku ke Egypte ba pla ku tsa a nyawe tsutsu a di tui di tsa gabe ke ice a nga isi nga sa kaise ke no qom i ice a hore sa so tigira nga ba go unika se nga turo nga isa bending oba Egypte na rang a kura ha so tip ke eloba nga ba Israel ice ra mima pas fie sanga Exodus 12 ngatskra ko ngaba yike ke tswatswa nwi gas pas khap ke nwi gaisa so tiske Israel aisa ra mibaye hi saski ni sanwe khabeske aibe khaup tin au a duge ni khau ba tiduge khuru khuru sa dma perega aga duge ni unti duge khaup tin au bani u ti taus aini khau di i tige oba sadu do ba tridi de tige tsu di au ba sadu do ba tridi de So Israel ice ke ne qaupna elopha ke oreng unye ga khobosisa go a opcha na Exodus 12 satkra ko ei na tisi hakan asa go tamara ba kumoka o ngwa
0: Exodus 12
1: Exodus 12 na pas hi skri nui kai tisi hakan asa
0: go khau pas kha aus tin nui gas e tsi ne tsep ke sado ain aisen khu senira iba chidu ge iba khup di kai che senira chidi iba duni chedi saruti hauri na amo nui kai ase
1: I so ne bai ge pas kha ba gre nui kai so nga bat kira mu jesup di sorosting out tin na ira ai ku anu ku uske ngai ne ba gira ai ku bai van out kha duske ngai sa ge ngora ti khuru khuru et mapere kan unska tu iske aisa egipte ba khuge ya ngora so nasta aupti nga khuru khuru sat mapere kan uns ting au ba khau dau di aisa I ge farop di kau ba ke khwai ti ge farop di kau ke khwayo neng au ke dau si mai tip kire neng o ba kharu op ke neng au ba kire mun abi neng o ba ke an I I neng ke au ta an asa kwena tip ke neng o ba ke kharu so ne baske pas fiesti pas khap kri nui kai ya nach mal sa gre ai kuba se jesup di jesup kre a kho khoni pas khap nach mal sma se so ne baskin huiske hasa I a nach mal sti huiske ne bagi ha kai se kwi kuri ku no khip jesup ani tris ai a iske mai pas khap di tau tin au ti soros di oresa ngai ngaba gre nguruma I ngaba ske twa twa ske hasa
0: so madidago chwa chwa sa aibe wa won nga bi ke sen khaba sa khui di ru sa khui di chwa chwa sa tsaka nam a o tsike e ka ne khui ke ma ba khui ke tsi ti sira an se ke ka o ka sa do ma exodus ka da kwa komai ti si tam an dan an asna ti sia kan an in aran asna da ko ain ain sen khu sen ha sinin amon no in kai a se ni i di yo me tige amon no dai aseni idi ge mi amaga nisisa ke suba ne khaisa nisisa hara khokoni chida no intas magi ne bal ke boy nice of na ge toro toro shna mi sa ne ba hara ama as khara ra xa uncwi warawundi bahaski nisisaski.

0: 吉因啊，吉做哩吧。苦应该啊，成五百古十拉地吧。爱华裔，对咪？爱华裔，对咪？这是甲今，这是甲今，因来去做哩吧。苦应该吧啦，五百古十地吧。爱华裔，对咪？Apa yang sekarang macam ni?
1: Tuan nak sekarang buku
0: macam ni. Ngai kau ai, kup elop ini ku elop i di uai, demi anu sih di aus kai tema i kabe. Obki elop obki kuba jisi kapa mau am cint ai saja.
1: Ke ikhaiske pas rap ke ahang ibi igen ice di nqang amsakwena anu anu sendu masiki ngom ti mi kuisa tsau bai ke ngumuto mai
0: aben ke anu anu
1: sena aben ke anu anu sena tin ke mi kuisa tsau ke ke hai unwe ni se iba so haben ke khwena nesa ke uri nqabu ti ke madira ti ske ngaisa ke ngai aib ke ngaisa nga ke ta ti ke ni sia kai ku yo ba mu ke o khwena ke thoma ba Tiga minggu ini kena trauma mari. Demesen kong endi kau ba atui sata uas ngawodi. Tiga elo bang ibti taban ngam tin ice lagi. Tuk. In ice lagi in ice. Bang ice lagi anu anu sendu mai. Tiga minggu sata anu hatau bi pas kaba gini undu mai. So tiga elo ibti taba ti torres. Maske taba kena kau si bagi ma. So ngan ngikom kro komi se igrami koi ke. Fer ne freem de leng hau koi ge dide so ning ait ke kwetsa elo ba husna ra fer freem ra ka mai elo ba husna tsikira tsha i habetsi yo gande nach mal di tinde khul ka tsim abi ngats ha tsa u tsha elo to barasi so judab tsinge diske judab ke ngai ip di ka up na gim abe tu yai
0: jesu ba
1: ngai ke tsa wa ba ke kai tsiske ne nach mal sa i tip ke nga jesu kan obetsi an uba Oske ne kreisa ge pasa. Tip ke ne kweba noch is nachmals a dort man gaba gut ngoya kain tige i. Van den ip nga gien hui gene nachmals ha ge taita jesu sa die. So masi ia ta nachmals an unguba ngab gen in aroma sa tin ai ba hun wahas of ai tise kreisa. So nachmals ke kaisi a eren stache ngob ke ting anung anu sen skara gung ai. Ti elo ba unwa skara gung ai kain titi ne tata Nisi nahmas au kaintini am nahas tu se gedidma. Habe one nasens. Ti na loba no kom di kwan na paulu kasna ra kasa se mi yeno. Akwen gising ai tuha. So anusi kaigira kung ai. Ti one nasens kaigira kung ai. Ti da ye ne huna di ti ai ho unye duman ai. Edo ne dokteri duba dausi na u duba dausi. Habe dan uda an ai paran aroma kaiskeneza. Mi tuisa duma taubi ti tiskao. Di grami so taup kia si citap tu baba anu sipta elop aisa wan se elong au kan ha sipta o twis ke nah mas na sati season ubani wa o twip ke jesu au tina sati season ubani wa dire da ai tlorosa u ne ko i grang au ba gras keng ba ayo o i gai bra wan nai ko i din au tina rang ayeng au tika tawira So one man's.
0: Au ya wikin ayes kusa
1: hini. Au ya wikin ayes kusa diyed ma. So au pa, tin ayes ayin gaibe one nga dira diye. Sang au, tin ne tang aye au tika tawira. Tini sang au ba tara tinen au ba tara ska wige tara hui tina triyuka. Tomaske yu gen ayba sensa huga di ngwa nga kadide. Tomaske yu gen op a tina ng aroma. So, nen anung anu sens, tine mitwi sa tawbi. Pas hab to ba sistan e ba sens ke Jesu ting au ka tsikira tui is Jesu ting au ti soro sang uns ka osati si sen u ba ne u atra se nga ma ka ske anu to ma tsa u ka drang u habe da khara khara se se ho od mai ti tsa nga tsho u to au nga tsho ka gerke ba hurang o hanya ka ba self de hon tsa tura ai ko to mas ka yo ne tsoro di hon kha ka o tsa hon tuna ra se ti sa i nga ma ka ske anu si an elop kiramin anu re didan anu task madi so anu si batsa tuba ti elop au ka hasi bao otsia elop character wi tswa tswa ti ge sat nga hain ti elop nga hain tina ana ra kho gu tswa tswa ti ge ai ba sensa asara di wa tswa sen
0: ya ke sira ka kasa ka au ka so di dai ge

0: kai dara tiu gal tora kaku dara ti mi ge ha di devan mi ge tora kasin kai tuma kwa ngap ge tora kai di de ning ai ta ngau kai ske au ku tim nisi ngau ka ngang I uka tu inga ku tau ni dara ne ku sa u papa la di tina ra ku I kuti I nga tau nga si nah mal sara am nga ha kai tina tskira ngau
1: tiki elo au kasin ra kai
0: tiki elo au kasin ya kai tina ge elo di sorosa tora kai do mahati Aiba sense elop di soros this thing was as it gay at high. Namagaski kauzi at kaiser. Tida ne hon unye doman ein harako e kaiser. So ore out the gay king obai. In jesupting no honagunga the gay sada oresa gyo. Sada get dansa gyo. Namagaski ne kuro kumkurokome huasta misa. Kuen gang ao banking hanuse kau dao di ayo. Ob gang oba ye karu takwena. Tip game over Quentba, Van Quentin meet with a job by Nepas Habagian. Tim meet with a job by get DTG. Last season, we think Ibersens out to Sorosip Dinatina. Ding one was a get D. So suddenly, this is an anodoma job by Satin Gedo and an Aitoma, Aitoma, Tora Gansenske, Koiwaigian and Madi Ui by Mua Dine Tri Markaiser. Habet again, this is when had a name Tomaska Ioda, Uganehun again, Lady. Kere ne huwe tsa ngai di ka uwa amai. O ike huwe ne varde barang owa nga. Amap huwe di kira nga. Titske ega sa. Amap wati itumai. Ti ngai di warati. So ne basina ske isra nga isa ne pas haba ka uya koma. Elop di minkui de huke sing owa. Nama kap ke eloba amop ngarami sadu di aunti gu. Naka da gyan huisa. Sadu di ngao di. Nade da gyan huisa. Tip ke eloba sirami van. Aiba sense. Elo ke ne pas khapti pas fe sa nui kaske aep ka ukuma hao khunda uga ka hasao ega gesi instinct aiba sin sagin wanga I this ke ne elo Mr. Misa ngama ka ye anu ha tsa upna o da ye tap to bani si
1: ya hi ne bra ke ne koro tra ding ka ka ona ra khwaro chimi o badira ha o sa swan china dra ngoisa Kwaron china Kon aku akan kalau makan merasa untuk saya sah. Ti, kini kan saya datang.
0: Las ke neda kromisa ne, kau nayan ke kuna ke sikara elok ke tuan bab ke trio ke mian tuan ati dan kuadi. Ti ne tuan iku maga I koir I tu ma I geng hong kau sikna tanti de. So tuan I ge nak mals nga ti dera ko dok am nga kabai ding aroma iwa tu ma. Nak mals ke kain waha koi. Ya aituma an tsasen kai aituma didagin ore out that ni mi se ikoi ngai du baske nachmasa doch si sen über unka didage doch didrang ein tige nisin ga narang uman uragi aman ai basis ngakan kona ra di saban nisi satki amin wa hi ine tsau king han o otske tsuse kona ra tsumtsum banuka nisi sa twinga ku tsau ku ida ke kona ra di I khabeng hanu tsau Didrang ain't ke kain waha kwen wagen nemisa gemie. Tikai ha kwen ge nehwe gere tuya yena. Tige twan ge kabane kumaka iskusa gere diye. Namre da taba I na chronic, but the Exodus 12 skaibe waro. Twan twan ding kose twan tinge neva gere kumaka yamai. Kumaka asman ge twan agi hai.
1: Exodus
0: 12 to buy. It's not for squad, they get a go.
1: I couldn't get the woman to tomorrow on China and Umai.
0: Eat tomorrow on
1: China. I gave me a bite, ma. Leave the comic me tight aromas in the tomorrow on Kunga yet. Yeah. Kasi gening oya tasat di kapita ge kaun dami khurun china ibira poro habe kasi kya tasati kaun kasa donin oje kasi kasa ni tuaro din ap ke ngati sa so ka kasa habe kasi kya tasa ore auta nin ama ore auta watan ore au habe ore auta nin habe sta el optimisa nin tasa semi badasa wan nasen hausen Tara tara sendra. Nada apa hujukan, wahujukum di sisa. Taykani anayo nak marsi taykau. Nada apa hujukan, onkum sahul ngahuna ni tarau. Pan di sisa, ne ne ne.

0: kuru kuri khatong aron
1: nganti
0: khabe di datsing ngin ngai kuchi kemu pere sara mai khabe ki bai ni asit mai nga nga wa khan kire wa kha kai chi ki ni di ma ge chi mai wai pere roti kire mai
1: so nuzin au ba kure u asan is an out di u bas oren wat ma ugiza khabe tsiki kwetsa do ngai khan u khabe di drai ai chi ko sai ge ang ara kwen ni kai kwen tora qatha akwen
0: khuna tora khaphe
1: aba unwa kwen in ai ba sense ba nga pas khapta ai ba ye ni sia nga kuri ba ho kuri khadu ge ne an nwin ka sani di idu sadu di wana si mi ba so tswan ke ai beni ngau a ne khu taira di ba qaisa nga iku ka tswan tswan munda ke nga ker ke kut ba tsaura nga kai kwen da a ka ngo ka ntina aba ka hi yong nisin da mayo madi khabe ngau aba ye ko ene wa koi geng ans elop disani wati ai ba sens tai amsi ira ties di ai ba sens ai ge ko ene wa so koro kuri kha tswana re ke dok tira kont ma ang ai ba sens sin ngau aba yong wa qiza
0: nach mal si ba
1: nach mal sa yang un khas di ba in wa sang ngau aba ye ko ene wa ngama ga ye kai wa ha ko ene khabe ga ko ene au gap dio Isla si dumai gayo geng auga bahura triko gan ngau adide ne taing ares Abraham Isa ki Jacob di bahum mabai kwa kaisa nama ki gira mien ekoi gai beni kawe ti ge ai be hanugu elop di gani mibai kain wai haya ge ai be hanugu elop di gani mibai ting ans wai ga tri tuau o tui ige ne koi nachmals of paschab ne pna di amna kagi so tuan ge ai be ngadin kasi oni ming abai in ai be kain wa in ai tsumang ina mi kui khani si dira ge nedra hi khwera ngkao ore bada ge dira ngkao ngan ai bi nei ge person le ge khui khoi wa ini ai tsumang ni khaba ku slide ama gab ge jesu tina nga ta bi ku ge ngo ge an i juda tin abe khubi sa khaba ya person le ama gab ge jesu ba ne khoi o ap nga tuke au i khwep ya ai tsumang ne khoi nga ba mi i dira ge ne khoi nga adi so na ma sang ngi ge ni person le ti wai akris amsi da dida tsoa ini uma ta wi mai ge dida nganu batma tsoa ini ngin an tai amsi de khora di se khaisa uru be khut mai ge ti ge ngadisa elop di sorosa a uru uen wa e ban kaise kaise a eran sa ge ngop ke ban op khai giran wai ai khai giran wai dida ge dok dida gol ai
0: ya ya na amaka ai khoi wan ngasin madin ni pereb khen un ti etabis khasa anut masaka ngui ti anut masaka aiki echi ma gora kasa ngubasin ti ra abasin ya tripi mai ngaba marori nisin kaun sina ni kaha tsinga sina ti khorona ni ti ti da nisi kam ai se khu ge ti ai be kha khaus kha khawa kha khaus mc kha khu ge ai be undi tan khabe ti da ngora kaisa khwan a kawa pau da ti ngai ro bai sina ba khu ngira disitam ain da kau khosis khau an aba kan aba khunira khwam nin oida gen oin us nami be awa chik mi ge ama se khabaro se chi hararo se ibiko menta chi kaun khaba khustina ra kaun tao chi menta chin ra tao khabit khat mai be edin mai re marinda si rokati main ngan sthata ngai ngoi sang hawa chi dang isna khawani kanro isna isna ka kharo chi dang madi nen ngoi sa rakka taro nen ngoi sang khaban khabaro khakka dan sthri khada nen ngoi sa kaisi pang ta ching ma chi rakka taro anun us anun us ka on chini saro sao chi ka kha ski tom dra sa khabe ngai khip mai be no khaba nedi marinda so ga di sa ka kha kai chi

0: kamkoshi tama ka koro koshi kamkoshi tama ka nani kai na nimo da ge kaisi a namako ni ge sensitive tira ko mi sausa a sausa a kaisi a sausa a inlek nin a kin na sa si koi ti elop tin a ku person lek a ho ki ni koi di o te khingi ki ni nin a pa ni hanu shi koi kai tui e di mung ui ba hong a sa an sa an ta sa kin hanu shi ni ni hui de ba si u shin ka sa ka si a ha ba sa kaliko itin apki bolu bane bara khoa kaliko han chin gine in ustwa dibki guru kum guru kho gine nei khon china ama se siro chida gine si nui airo eda ko charo chin ga sa se chan ni kurip am sin nak mal dibwa ho chi chida gi ku chida gi gi ti ku khaka wa wak mun ram mari amma ta Rama, what are you getting? So koraknaski aichma kun uchi abasnza tije ki masku sa go hi ti ki main ale amde se ki koina na wan masni ita anun masin u che anun masi a o kadira ti koida de basina anun ma a ti ne khun ge ekara saudana ti ne khuna huski ekadra sin ai koi gu ai kharo koi koisa ni khuna huski ai gu san wasi tara se ti tara ega sin ni sa ni man kun ge mut ke kaiti Muta kita tahu ke sini bay. Muta kita di sini ekaram misa, kawin kena ni kuna ke sauti.
1: Ekon ke sauti. Ikom ne turu korin dia si di sisa. Di si korong asci, am di si pun asna di si korong asa tu ayu ko.
0: Ka aidu asi terakoba u koba tadu. In aid cuma tora. Mi tarai. Chi?
1: Di tam di situ ngas.
0: Khub di tabis. Chi kawaku di tabis si na duki a an wa. Khub di tab. Chi kawak di tab si na duki a am na kag wa.
1: Abara kasa si mi. Ka ay kwen. Kang aba unga kwen tap ki paulu barang kwa tira mi. So nung aba unga chi ka ay kwen kini an tora inisa. So tam ta ka itki an wa. Di ba elop di tabahu a titke khaba khangwa di tabahu a khaba amna khang wa tam tere kha setke amna khang wa di gene ba qasa sira mie titke an wa khangwa di

0: mira ni kun ko da ka amma bai san guru we ne da udran sai ta mu ba miki mira idan tana par ko nan nan wa babalada ha dra babalasa si ko idran ran nan anami ta ta ko ne dra si mu aidi san ji ni kuna ran guru turun kana honka kan kan dai ra tikura to mire ni ko ka ba ki ga ko da ko ka ga sai nan ba na kai ba si nan ma sin si si uru ku ba sa un ka ku ya au anan nan man ga ta san man ba ko si si tin ku ba isko ako amma tin ka ga un nara na sa ka ku ki ni ni ku ka da ji ko ka ga sai ki ni ka da ki ra tin ha da ki ni ku kai san ko ta kumare
1: tangi kan ko sozi ya ti kuita kirami ti kuita kirami ka o kaso aitima tora kai o basin ti aitima tora kai a ka basin ski ti kuido ti ka do ka auto e ant a net ka ni basi khavet no ba khutska wa o ni kha umska wa ni da ga ni umsa khun o a ti ni sin na ta pasu de ki mabo wa chiti ti tomas ka yude ki ni da ga si ti si kuin ma tomas khau ka ni ha tau ti baran khang khano tomas ko ni chi no khuna ra stop ma mangi mangi ni nach mas ai si ti si sa in a ti ti khuna e
2: ti tsu khin ma ni ui
1: e
2: ka dit nach mas a ti un ga tri ka dit kha ba di di
1: di di e
2: ui ma ti se yi khu ni ngap ke ui pi a ti ui ba
1: ko ra ni ko ra ni e ni ba ta ki khabara ho wa ma ko ta ha chi ta ui ba chi ta che ko ro bi ta na ho da ki ra kha di ra ho ni ba ki khaba ni si sa Courting, Nasasia, and quite a chinking sister. Courting, I hike out, Kisira ma. The year do you go? My do gira. Of must you begin much a quiet, I was. So, Tinkis and they might stash me, the chin you go, Madame me. Oskisia, but go blue committee. Hurry cooking at Katie, hurry cooking, Hobasin's a rectal. Must go. Hobasin during. Madit skira nake, what a hunat skira my. Having yourself the quina is Nachmars in my hagao. Nishin Kushimachi grum my aldarsai. Is it now? Is Pasid Marai? Hold that. So, Mabadagin is it there? This is a oh, my arms can grow cow, O Madinda, Quentuna cow. Quentuna tay
2: in a cow senduma
1: in a mawa. Maski Kuisa. No skit haba, un usba da khaba didara mo on khona khaba ama e a ne konda ne ma ama se kun arma tai wasin chin man ai khai kao usa mo ke sin tak khun china de da gro mit ning se kai khun au de mai ke kai khun of ne sin mabo king u sib of ning nang nang a khun dang nang au usta mo u wasin anda ta kaisa habe tsita khaba no captain aba e khaba mo hi hi kwenda in akmisi ti in akmi owa ndo asi ti in akmi ha umwe tsa no shira kun tsa gro min kaus mister ne tsa ka se u no shira kun tsa min kaus ki satski nach mal satsko do as kaut natsko ngati tomorrow is you of ma of match question some live come some live ti go sa wine is a ngai ti kai ti ni si sa ko kan ira ker ke good ba ngasi ko kan sa ha o ti go match wine si sa turu na ma si asi o tsike ko da go no ma ba ko ra da ko tan of ta go tai ya tan i tsoi na ma spa si sa tsike sa sa ti ma ho tsike sa wine ra ti u ti ye ti tsike na ma si ai kai gao ongin tsara khona sa mwai si u nach mas ba pan satski si wa
2: anta
1: kai boys kai boys
3: tengo sa udlen
1: eh
3: ya ha ora ga se ko tsara ganga ne di sa bu ntaro ma ba o an khai ge ge to ra ka mo sa ura ga na na tere no ko ma se ba o ti la goro an ga se ger nach mas sa ra ko ai ti ge I'm going to go to the house.